0: zula nyanka zosei. Bei na chahe jubi minze da, nyanzen gubi minji tonggap ca mangwe sirik su lanzay guba tang. Ngo me tongji chanra tene tongjo ya mare. Sanga nama, xiaan la tribi dojen xiba de ganyi bi gor xiu jing. Tribi dojen xiba na, neja tamma ma yuwa, nyuji so, nyiro mba de, triba zi chani, renji kherji bi neji re. Neji poe me zhola nubi si da, shun la, minlu ge seji tamma ma yuwa, gan rong da, beke chanji, lungsi chusir ji triba da, tribo zi zanlam, chimba zanlam la, triku jing da, triku su, Dola, chute chapa tar renji kumbur njewa la chibi dojin xii sewaay. Neta la dojin di nyoji chiba da chibu zi zalandu nibi da la du ngama da bama suma somdu i chula du ngami da na niji kyong ya waay. Yina ya, subi yin doi na wa da zuzir langba lagwar do suba beba da dunja zewa. Diwo di chibu da chibi zalandu xorni Gana di dan chibi ninse ne dan ra la. Chidin la nina zizu yuba gangar subi yin mu dewa da cawa jaba jiri. Dui dami da la mek sibu jiba da yinba loba jujin jindu gacha jiwa. Chayi da subi milung zizu jiwa jiji ne da tunju yore. Pime dabu la chibar do nyin mu dewa da yigan ga ba da si seba zanji duwa jabi nangwa da lixi nyamba. Xiangdu zha ngô la gamba. Kam mdewa, gangar dojin qirr suwa da, chiba ninsi jibi wang, chiba qirr suwa ni lagbi rektu baan yu. Dui tamar gongsa zi nidali, yi gangar lupo sanru qimbo langba da, sui dodo zi muto bi nazo yu ba. Chiku nando do mawa, chiba qiwi jing zi, chiku yuwa pinchin jawi gardi. Chidengi nazo ngali qiwa da, chundu mamog zhiwa, Chiba ninti jiba, cawa qiru jiba. Ta na nato jinji chishi ninti yan jongsi. Ditabu la xiaqiu xiajili ta yin mantong la. Nebi, qinsi zi zanlan na gani, chiji shuwi lam qiba ta. Di wang, chiba qiru jiba ta. Chiza sosru, nasu rangi zi chibi, ne ca qindu juni, xiaqiu xija pinba chunga ta. Gyu gawa ma zi, minga juli. Nyoji chini tsirab li nini xi sungpa tar gyo kawaya. Dewi neji kanya hungu garchiwi chibi dojen zi nina nyoji da xasa chiwa. Sashuri tenpa maantrabi nende hungu yobi dina muna ju jundu muntrubi seda, shuna, nomda, sashur, changda, burasu la zamba ta duidato minkalan suni minjo shiju kechimui. Senga namba. Xiaan la chashi tuwi neji ngungu ki junxi kaji kyuji. Menna ji cowe chachin lesu sunwa da dui ni chashi tuwi neba mangdun zhugi yo ba dang. Chashi tuwi ne deli jinbi le cha shuwa da nying ne ge rei kimi nuba shuwi ne su mangbun zhungu yo bi deli chibi neji cisu la cewa shibi chashi tuwi ne ngungu sheji na hajang ki ge jimboi. Rua ganxi yin ya tama shiga na ju li duta meba na Sūdīng gūnzhū chūnyīng jī. Wāngjā, dzīzhū nūpā, sāngjī mūsāpā tīnī, tūy māyīpā shēgā nāchūn zhūngjī lī, rēhī dūtūpī gājān zhūngu yōtāp. Shēngrū nāmjā, sāshī rīngdāchā gōgā tī ngāmbār tō tāngzī shāgū. Tēlā, tūnyī jī nāchū māyī lūngkhāng lētā sāngjī jī, zō nē rēgdā, tā rēngdū tūnzhī tī, tūnyī shāyā zōwā yīmbā tā. Mūnzhōngwā shībī zōwā nā, nē gāngī tī ngūgū gā rīgbā lī. Manchi la, deli cha hongu ka talang zo na si shu nyi yinbi hongu ka talang zo ngu zha xa jing. Dangbo, si chi shu chula donan xe gu. Gek ni, tsumi si chi nyi shu chu gu xe na, si chi toa jia chi wa ta, ya na, toa du chi wa ma xe pa si chi rinpar sa wa ta, muntru bi si ta, du mi ka si su ma ti na ya bu yu re. Pi na, si rik muntru pa su ji, shuk pa ta, kuk pa chuk bi, Lūdēngā lōngkāng chōngnī chāshī lā xūkīn tēbī gāsō chāshī tōngzhūr jīndu sōngwī lētā dōwā tā chāzā gāpā sōzhū nēn chōngnībī jūndu īzā shēchitī gējīmōi. Nīnī dōwā tā chāngrā kī nyēshū lā tōnā shēkūrē. Chāng tā dōwā mūtībā māzē kāchī sīrē jā sāchūmē. Chāng māmbū tīnā chāngī nyāyū tāngīn jē mānū pātā bēkī pēwā sōzhū lontak zangani ningta da leta ge jwa hindu suni thama lyuden ge chaza yong ge jwa melek ba chabi nyang da kimba kema so ju ne ba ge hindu jwa da deli leta ge jwa hindu suni yuse nyang ba da ramba yo wa su je ne ren jong wa da chang ge ne ba chawi ran ye li chaji jin jo da deli hing za da qin za leta su ju kubu ji wi cha to wa da leta do wa su jan jong si bi dere don han si ju ge jin bu yin duwa yang deli man de ba lo bo ngo su tu zhe cha ba su du kong la chuk ba nang yin yin ba da di lo yin ne ba xu jin te ba ma zi lu ten ge cha za yang san ju li nying cha ji wa ji yin do su yin nying zir da cha zang ge bi ne le su na su si bi dere di na ne ba jin bu yu re son ni gongchun mangpo tongchun yo ma re gongchun lan na mangwa da gyudin ju oma da tongja kofi la su ba yo ba da deda ke zhucha ya ca da gara ci ya su zinjun na su ke zhubi dere cha kumbi nipa yo la cha za kimbi nipa yo yo bi dere tenpa ra yisa she gu re nipa shunan tinsu la tonan she gu tenyan kengni junshu la tonan she gu sendo che wa da senshuk mu tenpa sengu che wa Kondro langba suho ja, chahi torunruwe juchin zoho yinbi, duy dara semu nga so jabata, nyangye chewa, mawa mawa, nyayhin traba, kangar chewa suho ju le pangni, trosen kowa shego. Chimada le roo pato, sanchu muthu pata, yangna ngawa shongab, pinchu ju sanshi la nini, sende bapeta, tsengya ju guni ngawa seta shego bali, deli dute, kazu chikzu shizi, senkang chukni, chahi jintong chusi. Tu jun do zubu zundar shi na lunkan jayang don ruwa ta lu zong zhe peta su zhe ce marun ruwi ce di zhe ngushun la di ni zubu zundar shi na nirin hungu hom ni detang la pintu jimbu yore ni ni tu ju gu shunan la donan she gu tu yi li gunga chahi torun ruwa ngunsa yin la ni ri hiubi chutsu chukba ni chutsu jeba ta shu zhu chutsu nga ba ni jebi par chahi tuwi duka yin ba ta Yaki tsadok kiwi dusoyan, chakhi kiituwi niman dewa da, nga zo chenpo jabaso dene jemro. Du jundo yan, nubu chachi na chakhi torun rola, joyoshin na yan chakhi torun rovi, deda nyangju se jo ge chenpo yin. Deli sikon yan, yaka tsadok kaso, sisi re kyon di na lehi, gundi chabi kaso joe sirek di na yabu yore. Somni nikapshira na donan sheko. Toba dang gombi wang goyo kowa da, yiga kyuba, suju ngowa tanga daba dang, yala shubba da, loburdo driba jaba, drikin gamba dang, gabi hyukji zewar suju, longta gujewa la putok dani, loburdo pungzhe shungwe, leta dawa shungwa yala, negaju shunlang wang gejik zangdo shungwa yaya. Dewe dela, zani tata, minji xiawa su, legwar shungwa shijina, shindu gejik mui. Huela, Ngo zewe ne kyo tachi go shu jiyin. Ngo chenpo zedi mo mambu xeke di nangme to tangwa di mandrik. Kanyin se na, ngo zewa di lu shi yi negi ka jik tang tekan rawa yo ba ma zi. Nyinka chi wa di ngenpa to tongan chenpo xe gu ra. Di yang towa chenpo nang to de ba tang, nyinze mambu nyi me ba. Si go me ba yuren de ba. Gecha yuren xe ba. Ngu yu ren wa. Chang ra tong ma wa. Me da nima so ju zhoye che wa. Lila rungo tunbi lungzir puba taan, deji dacha shangwa soju ngo ze si jire. Ngo zewe juji da neda la, me da nyimi dwe na ngo zewa ma zi. Ngo ji la sirik sandu meba taan, lakwa to khyangra to na ngo zewa ji ne parchi binti jungo ni. Ne deri minjo shata na yokpa rika bidung rubu chok taan, nyingung sitik rubu ye, gomu sindu juji rubu song ji dongo. Iza xe guba xe la, mi di sikha chong chi wi sama suji suy na yabu yore. Yeya basan to, ma na yitang ka tang kuy ni tong guba tang, ya na ngu tang songpa kuy ni tong gu. Yang juji da ne da la, ngu o ji ji lupo chong ba tang sari siri xe ba, si la zhuwa me ba ji ni par chi pe long gong gong ni ri. Ne de ri min jo xa tang na, xo ba xingu je ba rupu jek da, nyingong rika pe tong rupu du, ngu mo du zi ju ji, rūpa dūnsū chūku kutōnggore. Yāng jūjīn da nētā la, jūjīn sēpū mēpā chāwā tāng rāngrū zēwā tāng rāngbī tsa pāwā. Lū chātāng kā chēpār mēpā, xūkbā nī nīnshē pā tāng
1: dubi ka ne langba ta gonro debo yowa sona lungchi chungko ne re. Ne derek la xoba dudek rupo chok ta nyingon sedek rupo chok gomo aga songa rupo ye ji chuku ku tongwa ta basen to mani jitang ka tangku ni tongko. Yang jujin da ne da la zon da gokba ngacha kere santong mawe ka ta lukha chapu sui je ta yang na jujin sabu me ba nang ka pa ma zi. Zuma nye ta na yiye nye la nazo to na yasi ji ne ta yang na yama ne zi ji ne ta yi. Nye di mingyo sha ta na yoba kuchong rupu ye ta nyingong sendo juji rupu song gomo dora rupu song ji ta cawa ji zi gomo dutu lingyo rupu song ji chuku kutong go la ba sen to wangu na la tenpa ta yang na mingkang to si ni mingka jaba so mingbi ka tar mingyo she ko. Yeya takong la junto nazok jaba ta yana kata kala zewa na parche jingse ke ne ta yana lebi jige so shungi ne ta yinbi mingkang to suni taji yabu sheba li rangsa je mingyo sha jo yamari. Ngo yon zewa ma ze jingba reng jingu moto pa na parche le jing taji ne ta deji ngo yon ta takbi ngo so nazok zela me ba towa ta ngo zeba na parche tashi tebi ne ta lebi na chashuwa da yana luju chasi chichir towa le shongwe ngone yinbi kanju mingkanto shini daje da gyuta sheko. Dacha shongji ngo zewa da ngo chonshi si shokwa tsimu ngo zini luburdu nisipa su shona kanju mingkanto shewa da nre woshi sheka lubu ginjato nyumbur njuba da ngo yujekdo choni ngo la dasi muyungwa sheko. Senge namba, shetanga ngo zewi jujin maanji Sula nyingkai yobi neki mangdaji ta nrewa yoba ting. Neki kanyi tingki majiku rangsan je nyingkai jabi ming kanchong tu tongyo yomari. Wengjan jundung guo zewa ta chahi tuwi ne yungkin jo mudik dungyo ta mudik nyinga, shuma nyinga, lami, sampe nubu su kanrong jundung tu na neki hongo toba mazi mingyo ju nubang yabu tuntyo jo yore.
0: Gondo guo zewa juta ju guo shu bayi, xia la nachababa juta ju guo shu jingi.
1: Shida mma mabu xeke nata baba di negi jangba xele ngunzi xe juye. Tende nontu ju dawa xere. Nata baba ne libu xeye negi mangda jekda ndawa yoba mazi negi ca che wanga xeke misal neda xe yinbardi nata baba la donna xeku. Nata baba ne shida nga lo xe chung kanglang yungsi bada lakbar to lo juye nga ne negi zanga barda ya na lo yit xe nga ne dhugyo re nga bar negi puba mabu yore. Nataan babi jujin taa netaa ka kuru shiwayi na. Se na, nane koni jinze nataan baba taa, lupu shiyi niji jinbi nataan baba reyniyo. Deya, nakung yu jingni nataan baba na, parchi nane koni nataan baba taa, nakung nyingani nataan baba na, parchi lupu shiyi neji rangili shongwayi. Nakung dungani nataan baba na, shiba taa ginghuri la shongwa maanshi, parchi wa na, nakung uba taa, nakung na ngubunzuwa. Dato shungwa suwu tang, degi yasi ne tang, lungze ji li shungwayin. Nabu jangwe ni natambaba na, natsu dama tang, gibiri la shungwa maanshi, parichiwa na, chashi tuwe ne tang, pasa chubu juba suji ji li shungwayin. Yin ya, kongzhu qingbu sheba tang, qiangba jaba, li shukin chukwa, na shukji sheba suji ji bi natambaba si la, shi na nandu tuyongka tang, jika, gunka sona natambaba maangwayo. Pimen gashi la dansen meba, dansen jitu su natambaba di, dansen kodo bi ne yi sirhi, tenne lunghan je shali chubo tan rwa yore. Natambaba da dra, na gaba na, nabu na, xa shiba ta, yasi je ne dayin. Yin ya natambaba da nyandu, sonyi ni natambaba na, parchi wa tsenren je ne da, ya na chane dan rwa yoba so, do na natambaba bi juji, chi mawa di, minkanto su ni, taji sabu she guba li, dunjan di ni she jo yomari. Natambaba gyota na, natambabi nebi, ngansab majiba, lupu zubur lupu dedi, la jege natambabi nadi zeni, gama soni ngabar dezi, natambaba chongre shidanga ngutojire. Teja mapi na, sengbaldang benzama kanronshi, nakona gyogni natangutashiko. Chajiyo na, sengbaldu donjida, lazi kanronga kuwashokdi, nakona tarishimba zani natangutashibada, Yana shulu mi mahon jinja kwa sengba ta benzama karonji kato shoni nata ka na nipa hajan yabu tuntujri. 대기고다 나타 유렌도 바나 르보시 차세니 세솔란년 같이 보여라. 대야 르시 차세비 내다노 모동 샤워즈 보다 잔족 보파와 류랑 운안 바바 타나 드미도 자와 소즈 내다 응원주 여비 대가 내바다 내요 카타지 메라 조년 년콜 횡강도 세니 뉴쇼세 바다는 나타 바비 주진 따지 서부세고 Mien gan xe sagu xe na, xioba tanche nyinga rubu jia da, nyingon da gumu guje kansa rubu nyingtong guba da. Ya na, shungu la shilu ka tajun mi, zhe shu mi da, anlo shu yin minka jaba su, mi bi kata yin minjo xe gu. Gondong gozi wa juta da, nara baba juta ju go xe wai. Xian la genga wa juta ju go xe zi yin. Genga bi ne na, lu ne da, gumi ne nga xe li shang wai. 第一主人当内丹呢，西贡子若哈江高瓦当，亚呢，强拉当苏边苏，若差瓦当，主要区别是嘞，三头毛瓦当，六扎布竹巴，给家些毛瓦，对面强人内丹，日间子内苏子，给个把马子，六扎巴当，罗阿毛瓦，古马子瓦，起码没高瓦，个人我我东高瓦当，差瓦几把苏子内丹团结了，前边子内丹了，个人给个起了。 Kari chungwa taan, trewe nala dhamma sopa tar chaxin zewa na parchi longli jubi genga bi nei. Yang trewa chaxin kan la gecha xiogawa na parchi chiba li jubi genga bi nei. Genda ma xin ge hajang zewa na parchi begin li jubi genga bi nei. Lu hajang chokchi wa taan si junxin ju nui jin gen zewa na parchi cha li jubi genga bi nei. Genga bi nei jota na xe na genga bi nei gan xin yin ru. Xiogba lumar dunba, rubu dun, kai na, mwa taan, yana chukuzi dunwa taan, nyinggong solo ye tanka tanko ni dunwa. Gomu panji juba, rubu dun, chukuzi dunwa. Yana, xiogba panji juba, rubu dun taan, nyinggong pancha ju ni, rubu son. Gomu lusu juba, rubu nga taan, yana, pancha ju nga rubu yo ji, gangrong chukuzi dunna, shetanka genga ba juto jere. Yana, solo gu mi, chimisu jaba so, mibi kata yin minju shego. Sahi shekuba shela, shetanga genga bi nedi, jundu thongma bi nereji yinru, gari, neji hajang dubu jin, bena, begi michu dang, gumi riji suju, misal neda yinbardi, lo yuji yinju, me genga ba dang, lakbardo dutsu thongi na, genga ba nyudu dodo suna, ngenpardo, mengado suni, taji sabu shekuba li, dunyang sheju me ba dang, lubu munchukba shago. Si shu ti, tamata, kyungra, Subin su santong xa jiyo mani. Sengenang ba. Lengzhen zi zongzheng ge kuwa ta, zoshun xiong ge dema yang bai. Da lingzhi demu.

0: Singa namba tsuwa xiamla, yongla xiartong tani, tsuwa ya ta chimpi kursi jingyi. Hema la yi rizhi tang, kanti si rizhi para chabi. Zanda zong na, sajia chi xie zhongzo ka, tatur tani ba tang. Rintu zhongro xinta ma, di nga lang ge to ba tang, yang zarwa. Kuchia chi wa, ginti gang chimpo mbamni, lang ga ba chi na. Mang tsu zong zhu ji, gang nga chi xu yinbi. Lang di bu xie xiartong tabja na, mang tsu chi riwa chi xu ri. Longa chen chi chi ba na ram zhe de chi jie kun zu zhe la gun di ding sao dong yi ga zi ding cu xin yi la zan da zong ge ram zhe jian zhe xia xia bi qin tu yin pi ji xiong yi zuo ding jie longa ya ri longa yi ri zan da zong ge jie ko jie ta da ma chu dang ka de ro ju suo jie guo ge ge jie dang zhen jie zuo ni nam zhang zu zhe dang zhen xia zhe xi de dao xu ji de jie ta ri long ku sa ku jin ram zhe ji jie mi da ma zhe di ku jie jian jia se wa ri Deng an zhengzhi de di mi bin tan zhen se, da qia lam zhi guo ba qiao yong ni li si qin ba dang. Zu zhe dang dong dong da jiong, ni jiong ji ji ma la, ni li xian ti guo chang de qin yu la. Zhong qie dang zhong shou ji, jin zhi xie xie bi qin tu le dang, pin zhi qie de qin ni. Bi qin tu yun pi ji, jiong ni ngong jie xiong yu.
1: Rang xiong wo jin xiang ni, pi ji jie nyu lam de ba di yang, zan di sai yi qin mo xue ge. Nomna lam zhi si, zhong rong ju ni tarin lung ku ge xiang dang, zhong cu cang ma de xin xin. Xiu ye cang ji la xia dong de bi ding rep jin jie yong lang zhe wei. Gun du lang ga ba dang, ye dun dan zhe jie keng ba, xie zhe xue ga wa ji jie du zhe rang jin jie, zhen zhe gan ni bie di se yue. Zan da de le ga xin ni lu nian xue la zang sen wei do ji pin cu ji, gang wu ge lan bu de, jiu du qian bu xiong wa mei tong la xin xiong yin. Kong ki, de nga zong di yong se, nomna lam xia dong de bi xiang dang zhong de le ha jiang nyong nyong zhe la. Zhuang mang qi wa yang, xie du lam shi. Gap di du, cao si sum jil xiang duan zhu wa ga zi qia xu yin ba tang, lam wei tang, ban bu mang wei lang jiang ba de, qiu zi zhu la zang mung go ge yue. Gun du gang qian bu bai ren yin, san li di gi mang cu xie ru dang zhi ta bie di qie ji yue ji sen ba tang. Da jia nun na lang cang ma xia dong te ba tang dun ni, xia dong te bi du cai jiang, qi qie de tong te xin di, xie xie ga wei lo ju, bie di nyug zhu wa shi.
0: Zhang yi ne bang bu ya xiu yin xin, lu an qin ji ji bi ren, zan da zong ge man wu gu dong qi le, jia qi jia ji la zeng dang ni, ri ka ge zhen zhen zu zhen nam zhang, ni shi zai din la de xi ba de, yong lam ji lam qi, ji li zhu jia ji de mang de qin ba dang, yong lam ji ji yi lam qi, ji li ni dong zhu jia ji zhi jie song li ge yu, zong de yong jie xiang zhong dang, ji ci zhong cu cang ma le, lam xie dong ta zui jia qi jia sheng yu, du jin peng cu ji jiang ri ni ne xi xi bi, yong lam la da xin de. Lam zu ji, nian qi lam dang yang, nyong de song yu. Jian nam jin ji, zhou lam da jiong dang, gen di, gang xia ni, xia dong, ngin li ji lam su la di ni. Da jia jian na, lu shi bo lang ku xia dong tap ji yu. Zhen zhe tap jiao ji, li dong ba xi yin bing wu ni. Yu mu cu, qi ju go, nam xi ji cun zeng, mo po ba dang, dian jia ji lam bu, di bu nga jiu ban tong go, sam na gan cu qin bu, ji jin du ji song ba li.
1: Dab di xie xie jie, mang pin jie, zhuo xi zha wa dang de dong wa di yang. Lam zha xie dong te ji, jie dar xie ni mang cu cu xue te ba ma si, xue di bu, lu di bu yong wa xie gui sam xie na. Di ti zang da zong ge xin zhi xia yu ren ba tu de dong xin. Zang da zong, zhuo xie sa zi jie, jin li yuan ba gan ma ci ling gi san gui ba le. Di nga lam jie ni cu dang, zhuo jin jie cun zi po ni. Zhong xie jie zhuo xie lang ku de, za da wa dang za ba sang ku na ma du dong ge me. Da jia zong ge mang cu jie gun ku ngui le yin ni. Lang ku de dong tin. Gap dun ling zhi xie ba di, da ya dang, za rong. Cao sim sum jir su, ta rin long ku ge xiang dang zhong da la mei ni. Jing sum nga xian xue dang, ni ye zhou xie lu ge, jun nam jin jie lam ti sui ba dang. Xiang zi dang, dan ba su, zhong da la nin da la lang ku dong wa dang, zhong da jie zhong cu ka jing la. Nin jing nang, lang ku de ting ye dong ni, dap di ci zong zhong ge xie xue lang ku dang ni su mei. Zhe xie xie yu, xiong jia qi de dang, rin po xiong wa di ne, chui qi le la, cang zhi dang, nye xiu lang song ge

조남초 현라니 쿠바시피 타히 카나이고신쇼 최지다동 파코츠코시니 니무쿠바라 싱쿠시기 여담 틴디체라니 쿠바시피 타히히니 니무쿠비 강아시로시지 게니 마니공가 추츠기니 니바라 추차비 추시바당 류비지치 토아니 마무르리나 니쿠바라 핀바유바당 니니 Nisi kuyo hajang si mshun. Takwar chi wei momo yinga. Libi nanga tanda mimbu nasi jio sa tun si di ni kubara gundi tongsi. Suni, ni kara kofi dan gya. Kyan ki tun mnru. Kofi dan gya soji tun yi nangdo. Kofi yin dubi. Ngar si si badang. Kyan tun na ni libu kumutu gin. Mali langi tang ki labu yu. Yini, ni ji xin ngui qiu qiu qiabar xe ba, nga sui du qiu dinkir xe na ni ku labo yu. Junqin na, xin ngui qiu qiu ji gu zi sa tun la xiu qin ti si. Nga ni, gu xiu ngi jin xe ba, gu xiu xe na lu bura nga du xiong ni ni ya bu ku ba dang ni ji bu qi gi lu su tong wa la pin ba yu. Zhong nam cho, gong zi ba di na ni ku ba xe bi ta xe nga yi gu di xe.

0: Mesyon, jono dang tsesu la nui tsi dong kin cha, jing su rong li, kiong gui yu yin.
1: Mesyon nguyen go si juna, ngan tso genda yun sun ji, ya gun dun chi mi bala, yi zan nang gui bi, xia wa gai kin bu hi yin.
0: Nang ma dang, long nin kang so, mo tso rong du che sar, mi tsi la wi, zo jin ju ji, zi zo xie mu rong.
1: Nan jun ni, zhang chan ji, lu gui kang xiong du, chi mu kyo la, sa jia kang xiong du, mi ka su mu kyo. 다동 지소당기니 차라 재미켜

0: nyum mandana dreku jaba chapi. Ta lona chirin do wata tamni maka jiga tene zubo ka xa jaba chapi nyirtsin juusu son wata. Laparta maka jiga tene dreba jaril chachi. Tene zantun luta mantan bata tsovi nenshu chewa yirin dee jaba soji tene jajan yinba pup. Tadun jajan yinshi yinba ne nyum mandana deshi. Zankor ninga rinla tene nyum mandana dreba jaba chasi. Tseri kibi tene shiotso tinge mato mambo la tachi hibi nyundri la ngayba tarna a gontar nyo nyayon titsi a chotsi ge zombi tene mato ta dirna gontar nyo nyayon chotsi yili ma zombi mato bji tene a si sa tse mawi xa jaba cha tse chewa yeba tang diyan zanko ninki rinla jamto nyo manda na lipo yi tene xa jama chi pawa ma zi tene dreko tsam ji tene a tsili jaja go par ni de ne jeba jaba cha che ha chang de ne ne za de bu yi ta che ri ki ba de ne yin ri nyu ma dang wi de ne jian ji le chen la si ji a chur xian zha bo xi ni de ne a to na cha de si ji de ne a dang ga xiao ta si chu wi de ne a zuo wa li xiong de ba ta nyu ma dang wa xi bi che le ne de ne nan chu chi li yan si che ri ki bi de ne nyu ma dang na jeba jaba cha chi yi bi ni chel xi do xiong ji yang xie tene nangchu ji tsili dhetsi la ye ye kipa li tene donsi ndanda ki tepa de. Nyan dangi kunghen ji tene magya si mambu si na haan xa jaba chungzi chapa di zo tene pao tene bi nangchu tsili jachan chir ngensal di bo shimis. Deli do de nyan mandami tene ma xa jaba cha laba mazi nangchu tsili jachan yang jachan chuchi maang de nroki yeba res. Nyan mandami tene ji lamsi tene nyo sotay xie chang pento dee zame. Ta nangcho tsul maang de pen na tene chashi towa tang zhene nini jimba nganjir che tene neso neri maangpo xie tene pobi nyanka jechen rowa maze. Tadong lepa kumne tene lepi choni nyam saba tang. Ta na tene tene maangpo xie pobi nyanka diji da chechen rowa saba rez. Ta nyan nyaya chese zhu yen san na tene xa kumden ro tep. Kaldi gontar nyan nyawi tini tizi chetse ngali nyu na lipun yongji tini xa jaba cha tse tang jeba jaba cha tse ka sosur jasha nyek zadin ta jasha chudu parsa jin tietar jantin nyan nga son na tini chanyong xa jaba cha tse de jama chi tse chudu parsa jiriz wen jang gontar tini nyan nyawi tizi chetse chudu yen san na tini rin jaman chi xa jaba cha bi tini nyan ka chunga ye la dewi nyan nyawi tizi chetse deni jebar sa na tana rangyan da tene libo ka xaqan dan rosa baris. Ta nyan dangi ku na lisam detang la tene pento che. Nyan dangi ku ta na li xa gam da tong taba mazi. Ta dong libo ka tene nyingkan chaza ki sun shob taba tang jeche detang le ji taba li je xeba so wa zhen xi sar dan zho wa san kam de xin xeba libo ka tene nyan se chung dan zho wa rinko nipa cherin rowa soji tini ndorna li sem nyinga ki detang la xion to penpa chenpo yeba riz.
1: Ake u toga gansu, tanda se yunga xio me ro xio yu. Cherin dan tunpi go ni, nungo kisi shigu.
0: Tamaji tep detang xia yi. Ta tina dambu, tamaji bala xiji me. Sori treten chenki zo xido xiongwa darna, tama tenken ji ngini xiba yena, tama jiba jezang xana dezam ji yabu yiba riz. Ta tama gadi jizang xiji yiba marib. Jiten duba tang, tama tenken yila tsenba yena, lo sunji yi tingta tene tama jina, tama tenba li xiongwi tene, yini jasha gachi yi toba tang, lo ngachi ngaga la masen gong tama tenba jiba yena, tama tenken ta dirna, tene zani rizhung nyongwa tang. Lo chuchi lenji tama jie chang ngen chen ji tini shetse jie nyung zhuwa tini ngen sa tibu rindu kus. Ta sori che kipa ta chi xipa ta na yina tama ten chan ya ni chetse zhung gor ji nying ki parse jie ma rindruwa tang cha xie chang jie ma rindruwa. Tama ten chan ya ni tini chetse chong ni song ji tini nigu tin li shir pu ni tini detang ki tini ngen me jie ngen nyung tu tong tu ba. Di zi nyek za ki jie se tini yāngchī sōjī lōwī shir pūpā tāng, tēne njōngō mālā kī yīnī tēne ngēnsār jī lējī yī tūpā. Tēne tamā jīnī nyōng nīchī jīsā tēne lāpā tā kāmbā. 차게 되는 코치 인사 젠토르 된 좋았다. 타마진에 되는 로진 거지 아 니는 좀 되는 년가 제준도 줬어 봐. 맞아. 타마진에 로 중국이 지세 이나 되네. 네포비 년가네 타마 멘테비 되는 뭐다. 파치를 잡아야 바리스. 니바다 히나 타마지테 타마지테 샤기바이나 되네. 토마르 타마지비 되네 까칼라 되네 제바 간레시데 아 덴탄제 되네 자디자 샤기바이스. 전체네 타마제지드네 리보 메데위드네 초나 제가와드네 나춘종아다 마마보드네 둥할데다 제메토바 양샤 타마팅고 잠바레스 다첸데 타마지 투사 마리지드네 돈시 장게바시도 데달 메이 샘바드네 타마지 쯤비 타마텐케 마보 드네 잔리 데탕게드네 제데 강알데달라드네 아 돈테니 드네 센슈시에 타마지 바레상게라 드네 팅네마 타마지 비 강알 아 랑슝 존데 데네 타마치비 미율 르바샤키 바레스 타마치발라 다동 체리단 데네 쫑퉁비 데네 예테르 시초바데 라녜제 데네 니츨다 다디 차젠라 예니 곰바레레 예니 데네 디런 야와담 야나 차기 따라 점제 데네 타마치에 바람 베기 타마치 퉁켐 마보 실라 데네 타마크 예미다 데네 네셴 소치 라야 마보 Tene topji tamada tene janta chertapa yana tamaji nidapel gime wenjang melala hila tsena tene chungkawi chumetan tene robo tse kuyang nama tang dice tang koyu so tene tsambo gihin tamaji bi tene miyon roba la roran shigiba tang dice tene dici che chung tungzan yungiba res ta dice dawa samdan dawa nga lo shi tene lo jitara shiba yana mendrupi tene tamaji bi goge tene a churungi so Ta xiang de tama jingken mangbo xi ge de ne tama ji bi tap de tama ji de xi bi de ne tama tenken na la de ne ji yi xi po ye no se Ta de la tang bo rang ge de ne tama ji ba Gong sa tama de da ge de ne mei li pu la ne bin re ye ji de ne de zhang mang tong ji de ne le kan de tang dang chen zang la de ne ku nan ji zong de tama tenken ji de ne sen ta ji de tama ji bi de ne tan la bi ba xia ki so Ni ban da xi ne chu me ta ge dang de ne a ban jiu ga dong xi de Ranyala Tamajiba Gangal Yeze, Chumayi Tene Daka Shiru Shiite Tamajit Njogiba Tang, Jantene Tama Tengkenji Nire Yang, Chumata Nyamda Tsoa Rogibi Tene, Chumayi Tade Yigoni Tama Tengkenji Shashila Tene Daka Shichu. Ta Tama Nyoshiji Tene Banjo Yang, Gato Shagiba Yez. Sambada Shiina Tsachewi Tene Reye Jyota, Tene Parila Tene Tite Tamajigiba. Beijing Nianchang Kang de tene tama ji bi xie chu ji tene pian zhe da la tene tama tian ken cui di ji tene xiu zhou yu chuan nang xiong wa dang Nianchang Nang de tene tomar ba zu te bi tene chuo wa xi xiong wa dang tene chuo wi zhe wi tene na na zu ba xiong si Men nam ji tene jian de tama tian ken ji tene luo wa ni chuo wa zu ba da bi xi tene yan ba san ba dang tama tian ken na la tene da de na nian de da tong de zhu na Dei tongzu ma la tene ngakir tang zhengir xi di tene xime lang bi tene chona xiong xin tama ji bi tene pianpa ni jen yi ba riz. Yiba na xie na xio chuchu xie guo mangbo la xiu gi ba. Tama jen ken ranyo ji tene qima tang shubo so ji tene gima la xie di xio chuchu xie guo mangbo nyan de xiu jin ju gi ba tang. Per na donzong tang tene ga zin rendir tene zhu zi ja ba. Pianpa polo zi wa ya na Jongjir nrowa so, tene shichochi shigo mabu kudri shini tama tenbi tene partha jirin de tene tongwa ham. Yana tama cenzen shidi ju na tene tama jiba pen. Dei dang nyamde tene shichochi shigo na de shuji mang de songwi tene yen cami tama mentenpa tongze rang yang ngaki tene tama tenji mgawa tene chandrowa. You know? Ta nga ba dashi na siri ji tene tama kutsashi te. Sikonji tene tamak tsaishi bi tsaishi ndada jimbara ko yin yiba tang, yedang tene pendi jang lebo ten tiba yiba riz. Pe na shuzi sawa tang tene gara tang, kazang tang je, tene kofi jachi soji tene tamak tsaishi ba la, tama tenkenji tene tama ten didi, sikon teda ki tene ka tang, trewi nipi tene ginko kang de, tama jibi tene miyun jobar higiz. Wen jang tashi ndi jibu tene pendi chenpo ten gawi, tashi yen tang sundil ki na tene pendi deli chenpo ten tiba yano. Ta chuban da ki na yoyi la tene tama jitib. Ta longa yinga la Beijing ki tene shenil kang ki, tene lo dil ji tene tama jibi 지치 총의시 되네 싸조시 대의 최인 남반에 되네 도와시 단다와다 되네 탱게 자 두무 텐 토비 대레 문제 로드 도와시 서신 아 신여 칸 대의 되네 신주 세피 문이 모테시 바이나 대의 만나라 되네 타마 테비 니초 오 고미 초미가 되네 타마 제테비 니바시 예바 댄스 텐지 대 리제 되네 아 밍어 베진다 되네 상하이 소스 시총 시제 예반도 다 댄스 스마다 히나 아 녀가이 드네 타마지테 명아 제토띵데 드네 종 다르세치 위드네 녀가이 진라 타마지 비드네 타시데 참이 녀가이 드네 타마지테서 드네 조 잔조다 드네 체리 단템비 고니 타마지 비드네 차이 라더히데 아 타마 아 타마지 비드네 미웬라 드네 레바 다 타마지 비년 담보네 드네 자디기 디레 옌스 타마 텐나 드네 데탄라 니철 타 타마지나 드네 데탄라 펜철 Tema tama jibi dine gorem chibi dine niden sola dine jilin xii de senbi dine dine niden taji bar dine jadri xii giba yano. Ta nyonyinba ni zung tamar ngis dine jigi isi tama tenken ranyi ji jang dine tama jibi nitsil di ranyi la dine sawi dakarda. Yana donha giba mazi tama da dine jibi yoyi so donha tama mantien bar damjan jo giba yano osu. Nyan sempa tan yiba zo tama tsam jibi dine nedan juwi diya. Dine dine nga zayi di shiriz. Tama tenken je dine tama tensan yaji. Lipuna dine nigu tenje dine putu meba njirbi loberto dine jantian jen hinse saji niba laso xiongde. Toma di ma gombar dine ngoyu kowa tan ngo nawa ka gamba lo lewa. Dine lupa maangwa shanila dine nazun yungwa. ngoche mawa, tene sensi chewa, senka mdewa, kobo biba, xawa, xawa ngaba soji tene nisen juwa ya. Dedi bena, tene chini xieba tang yen tang kada xieba, tene tsatsi mawi suzi sawa, lupi tene ngxie renpo xakiba ya nose. Ta nyan ngabar ngenche tene nyan yeye nangda, tama jibi tene nyonso la tene shodong xie xie de, tama jibi tene goren chee de, chee bi tene ganga zi nisa ta la, zem ni, tene ne dem menji xia giba tang, tama ke tene chi san yang xer, jeda de tene donwa tang, tang tene nyam de yenji tama menten bi tene giye la tene lo yong xie de, yang xer tama menten bi tene dengu ge langkar danchan jo giba ya nos. Ta nyungabayi nangda tadung tama jibi tini taishi yenga xie giba ti per na sintung nyingji tini parda cho poba zhuni jebar tu na tini nyegu tini li xir putin ju giba tang nyere cho trimo lipo zhwa tang nyata tenpa zi mtu ce nyurta tini lipo zhagi nga so gangle xie ni tini cowa gongxi yabu yeba xia giba tang sama si ji tini so zhwa tang ka xia wa tini tijmi bi tini lawa jenpa tang di ci mang che wa tini becha da wa tang metu dinzu so di ci ye ci lo yong tang tini li ka yi xio su di giba riz ta changkang to mundro wa tang tama tenken da tini mundro ba ma zi nyinga yi ji si tama la dinzu bi tini gongxi ji tini ca de janyu da tini xianyu so la dinzu giba la tini tama tenji ji tini mi yun zhba xia giba riz
1: Akiye utoka gasu, tanda seyunga, hyome roshio yu. Cherin tantumpi goni, nungo kisi shigu.
0: Chetunga lang, tun shige shiba. Tsaduki mazibi yakaki dindala yina. Dito da lipo, che kase shijina hajangki kachembo shi yume. Wenjang, mamambu shige, chetunga la, tun shige mebari. Deri nganzi, chitung teji nongzhi ngala xiba xade. Nongzhi tangbo, gona ma to chi muntung ba. Ma ka xi xi di jam de tene chitung ju ma ga war, gombi ka zi ta zi chu ma bo xi tong xe. Tene mri ba xi yin ba de, ma la, gona jung yu ka zi li bo chi yu mandang yu tene niwe de li. Li bo chi yu mandang na cha jan zi tene gar ce dang, cha ki chong ce, tene jie ma rin rwa dang. Deli jedu de son na, dine chabu nangi che shirwa mazi, yaga meba tang, nyabi nyobi jirwa dine, gana yubu shu meba soji nedan jungi yinba riz. Ta dine rinbo, che yu mandang na, dine neri nhatsu longwi nyanka dewi jang chewi, deyi shirta dine tsami di jom, che tungwi dine gongxi lebo soxiong xide, di ce dang, dang ce dar, tene che ton giba li a kombi kasi taze che ton na mriba hinpa rez. Ta nonche nyingba, che mambo ton na li tingi tene dup tupan deba. Che mambo ton na tene nyingze saji la gende ton tupi a mei li po la tsenpa yena, che yi li tingi tene tsoche ngibu hienzhen hi tupi wintam je tene che ton wa yena, po je yi tene danga la gende ton tupi li tingi tene a niru shirpo para penpa yeme, wen jang, Zenji Chu Mambu Tung Na Poyu Nang De Tene Chu Gang De Yiga Chi Ba Tang De Li Yen Da Dung Chu Mambu Tung De Kama Yi Tene Shifu Nipa Li Tene Gal Gap Li Ting Tene Longji Zi Chu Si Ba Le Se Ta Zhongguo Xiumang Chi Za Cha Ye Chu Tien Nang De Tene Dami Nyeri La Chu Ho Shen Jidong Nga Jia Ni Jidong Dinja Tung Ki Ba Tang Chun Dang Zi Tung Wa Tang Bar Nyung Ti Mang Ki Go Ni Tene Yang Da Ki Chu Tung Za Dian Zi Sung Hi De Chö tōng tse māng mō rōng lā nyōng yā mō rōng wā tēng yī pā rē sā. Tā nōng chō sēng bā, zāng chāp jāng jāng tōng bā yē nā tēne tsō chē mōng dāng wā tē bā. Chö yī lī bō tēng tē nēng bēr hī bī nē bā tsō wā nē hīn chā sā jē xē jē tē rē. Zā nī chē tēng zāng zū chē tōng chē yī chū bī cē yī gā nāng tē Chi nang tene teju yin di tse la lang ya gang ya ten me. Chukol tang tene zang chep terju so gang hi tene yin rong tong ju yi tene che ten tse yi tang tang pa yin na me li ting tene che kese hi bi ginko gang ta pari. Ta chukol tong an ne ngan zi tso yu che ji tene chi tadi yi tene dan si hi yin me. Wen chang tene kol sun bi che de din rinpo ya na tene nian bun yung ngi bi. Goma tata tene tongki pari esi. Ta nongcho yiba na xin na, woma dang tene siku yi chi yi cai xiba. Woma dang siku so ni tene detang ki tongya yi ri yunbi, cai dang renbi go ni tong na tene cho chi kasi xie tumi. Wen jang siku yi nang de nga cha mangpo ndi na ang, cina yi tene jio yi, ni cai tekar sato zawa tene mudo wa ri esi. Womi nang de tene, Gal dang cina, dine zhagar so jindi zi hajang ki towi, tong ji yi dine cato woma dang, sik tong na, dine ngachak dang zhagar cil so ji dine zi lupo yi dine ginko li gar so bi, ni zhe lama dhe dang ki li la cho ji ba dang, dine jenji za ku yi nian zhong di lupo ki dhe tang la nian ni pari isi. Dei jenji woma dang sik dine yin da dong, tian xie gong che dang, xie ni gong che so ji dine di jim ji cho yu chui de, chi yi cip xie de dong mu rong. Mei li bo tian pa yin na, chi de tang ke dine dong ya ni chi yin pa re isi. Ta nong chong a pa yin na, si di su chi mang po tong na, si di njiu yu dine ti la, pen to ye pan de pa. Ma ka yi xie ke dine si sa ke chi mang po tong na, si di njiu yu ti la dine pen to ye pan de chi ye. Deng yi su, si ma zi ki ngay la chi tong a tang, ya na si sa yur de chi mang po tong a yin na, dine si di njiu a ma pen pa ma zi, da ru ne se ye de chi mang po tong na, po xil la zo xie pa tang, dine po xil chi ka zi jie ma ra tang ni, si di njiu yu ni pa jie ma ra tong a tang, po yu tang ke la, ngay xiu te de po ji yi nian ci long su pa re si. Deng yi su, dine, Sama mazi jidu chu mangpo tong na ang sirin jawa tang dilin xieba la mpian pa riz. Deli yin da dong sama sawi ka su chu tong na siri deci mandangwa tang dine kachi santin xieci jinyu tong zho wii po ji yin juni tang dilin mpian pa riz. Deli jian ji man nam ji dine si sa kip tang sama sawi dine nga yu de chu mangpo tong mu rong la garde lipo ka kumbi dine chonan jongwa tang sama kanxi che na chu win chan hi tuna chupa riz.
1: Xio di la ganga yu di xio ye chan ji ni ro xio yu. Nga chi mu zhe sen ki ganga li nambar jia wa xie gui.

0: Manda mi bi sa tong ge tin de. Su mi zhong ge zhe ge ju bi ne da qi. Nian jie yong jie zhe ku ki. Yong shi qiu bi zhe yong jie xin kan bi na. Jie le wong bi di mi yi xie ni ni na. Jie jie tu de gu du ge hua yuan ni. Zhe yong jie xin kan zhe. Huo wa
1: Chubu namba gugan dimu, tada chi chi singu chobi linzin de ne, kangi long chen chi ti dong ri zi linzin, ryan ji xin kang xiba de ri, ngan de linzin zu xiu xi ken di xin yi. Di ren ge linzin nu, ran jie jie ngui mi ren ni xue jia yin bi, bo jie su jun ren mi, mang ji gu ngo zu xiu jin yi. Chubu zu linzin de nian ji, bo jie su jun ju zi mang ye la, jun a duo zi lun bi, ri wa yue. Bo jun jie su jun mang chui lu yi ne, mo ren di lu ngu dong cha ge ren ni de mer jua xie ri. Mereje sangbin ningdwa da qi tuwi rinni ji rintang da, zi qi rintang da dinyue. Songxue ya bu yi, su jun lu ji la, ju luen da, dimu, dabar si ba ne, nga cu ce ming gin chi ge ji ye da, du ni din ba xie zhi. Zhubu nan ba, dang gui la mang chui lu ji ji gu dun gu ru hi jin yi. Mang yi ne zong zhe ju zhe ju chui du xiong wi, qi nga wi gi qi ju zhe hien yi. Di ya, mang yi par ji ji lu ji la di na. Mere sunja xie yin na yang, diye mangi jie toma na, mere diye mibu nang la, goda zhuzi jie dey di gicha xiong ji. Kung ju, nga zhul jie ju ren na, ren xin sa tu xie bar ngu la. Ge diye, mangi na, xie cu jie cuwi ci ga dang, ma nang la, rang du jie ju zir sa zong jie lu xin mi jing. Nga zhul jin zhu dang jin tu yin. Tu xin nga zhul, diwi na mang pi zong cu ba dang, mi ri jie xie cu la, zhe ren jie ye wa jie tuan ba ni zong. Mang yi jie nam dun che kong diwi jia qi tang, nam ba diwi pin cu, sa zong jie tai ki tang, ju zir jie rin tang, diwi gong tur song bi. Zong re ju zir chui, rang ni rang jia tui bi, ju zir jie nam ba xie la ju ba yi. Di da bi ju zir nam ba dir, ma ren su su tang, san ni su su ru, man du man zha wa ri yuan na yang, cang mer tui mong ge qi chui xie yue bi. Mang yi jie gu dun la, nga zhul ma mang ji, nga tu ni sa zong xie bi, lu qi tong la, de zhul ngin jin di bi, cai ji zong zhe gang he, jin dang su ling chu ba xin yi. Mang yi ne, mo re ka ge zong zhe na, zhang ci mang yue da, na mang pi zong cu xue jie zong zhe ge nang ba xin yi jian. Lo ju jie chu ju ren mi di nu, di tui xin nga zhul jie nian nyong xiu dong dang, ji zhe la lu su, nga zhul jie rong da, ru zi jie per ji jie la, ba ge wi nui ba jia ba ma si. Zhe ren yu bi xie cu nong duo, jie qi nga zui ma mang ji, nong er jin ji cun jia di bi xi ni, wang xiu zhe ren la tai zui dang, long yi song yi tin dui xi dang xi jin yue la. La bar duo, di me re di dang, di du ge su zui xie cu jie cua dang, me re di xin kang, jie xue jie qi cui su, mi long ge nang duo.

zoni tsunpar sibi. Mare ne mare jubi, mare kaka mangye la, zonre ka rintang zama si. Shogang jie tini, senjo ka rintang chichar dinba sima gui bashi. Nimba, mangye jie yewe gorhi na. Mangye jang, zonre jie namba zindan zawara, nga zuli xiongxing. Sizo jie cowi perji dan zani, namang pyusong cusu joba yin. Mire, duemi sizo ni, zhe ren yubi sizo su perji xiongwa di. Mangye ji namdun che gong diwi jachir xin la. Mi hira ji chuzi di ren xin pawi. Mangye sa zong ji taihi dang, mangye ji rei dang namba su la, sabar mangbu xiong yu. Di zang duwa ma zi, mara ji qibar mangwa dang, mara ji la yang sani dang yu di qibar qiwi, mangye ji ye wan de, ta jie duwa zhang yi dang, ren yi he xiong gawa yi. Wen jiang, mangye la gen jiong nang gin, zan lan to ge ke wang mang bu. Nang dun ji ti ni, di ye wa xie yue bie. Dar di la ye zu ni, hiang ji ye wa dar xie jun yi. Ye wa dang bu, li yi. Li yi san nga zui ji jin na, nga zui bi nga zui ji ju zhen nang dong lin xie jiang. Nga zui ji niam nyong dang, nga zui ji qi qu. Nga zui dang zhi wi, xin cu ji nang dun du xie bie, mangye ji rei he yi. Li jin na, mi rei ji mi bu nang la, nga zui xiong wa dang. La bara, nyang dai zhe nga zui cua xiong wa ni dawa hien yin bi. Mangye nu xiong ha xue si ri. Qi du mi li yi na, mi bu nang ji nga zui xie bi ju ren nu, li ki de lue ji. Zui ba jin tun dang, nga zui ji nu xiu jie zhi yong qi. Gang la di cang ji yin dang ri sa du xie ba di da yin la. Lu ju ji le ju ri mi nu, mi ri la, nyan li, hing li, ru li, hing li la su bi, li ki nang zhang mang da sa du tun ba dang. Jiu zir ki du ji chu zi jiang nga wi tu ri xin ba di. Dui mi de di li gi di zu ru. Nang duan dang nang bin xiu gang ti ni, san duan dang per ji xiu wa di. Da di, li ji per qi wa, nga zui ji zui ba jin tun dang, nu xiu jie zhi tu ji ji ji lin di di. Nga zui ji ju ren dang, nga zui ji qi qu, niam nyung dang le xia. Nga zui bi san lun du xie la su ba, xiu mang cun ba dang. Zhu yi, zi ji. A li la su, nan yi pun sung cu bu xie du ju yu. Nga zui ba mre du mi, li zi namang ting zha xie jun jing dang sabar xie ba yang. Li zi la, li zi nga wa xie wa dang, li zi dang dai jing tun. Li la zhu wa pe wa, li hu qi wa ji ji, pin nu ngin jing ting ba dang, ti gan zhi wa yue ba di. Nga zui bu ji li yi nu. Ka di ka ru ma du, nyi bi yi xie tong dang. Pa di mai lan zi ba, cu di li hu qi wa. Ka di ka ru ma du. Nyin bi lu xie tong dang, nyin bi lu xie tong na, li la ka wa mung du. Lu chung li gi li ru, ong dang la bi di ru, pa di mei lan zi ba. Cu di li hu qi wa la su ba, nga zui ba ren yi ji, da du, nga zui ji chui tong lin xie ba, jui ji ma lang wa di da gi, di pin lu xiu di su chun la. Nga zui dang zhan ni tong lin xie bi li jin di, yi ce dang yi du la, yang zui ji chun na ha jiang hu qi wa dang. Nga zhi, yi cai nian la nang dun pun sung cuo ba, yi jun jiu ku yi tong wa ding zha xin yi. Ding zhi zhen de ni jiang, li gi nguo dang, qi qu, li gi ni ge ji, ta ji bin de le. Bun mu zhe ji li ji ka ge qi qu dang zhen ni, li la gun du xi bi li gi ji zhe, zhang yi bu de xi bi li gi ji zhe. Li ji qi qu dang, xia ren cun bi li ji ji zhe. Nga zui bi xin kang cun bi li ji ji zhe. Lo ju dan dam ju su nang dun du xie bi, li ji ji ri ji, yi wei nang zhang di da ji. Li ga la gun du xie bi li ji ne, xie niang dai nga zui ji, ni gai gang xie, li ga nyu le zhi qi wa, nu xiu ngi bu le jie zhi dan, zhi ba ngi bu le jin tun gui bi ci dong lin xie ba xin yi. Li gi nguo dang qi ju ji, li ji di ji, ngi bu le du, li gi zhi dang xin du jin tun yi gu la, nga zui bi lu zi yong su, li la di gui bi, yi cè qiang niang la, nyi lan jie ba dang. Yin dang jian jiu ku yi tong wa xian yin bi le, yi cè per qi wa li, gu cè jie zui ba dang. Dang cang jiang jiu la tong yi zui ba di. Bie na, nga zu bu ren nga zui bi, ngui bu xin du ji wa ge niang du wen du xi bi ci. Hiu jie jie hiu, ai ya hei si le. Gong zha jie hiu, ai ya hei si le hi, li lu tong li xi ba di da yin la. Li ji di zhe, xir xi wu jie ki, hiu jie jie xiu ta bu la. Yin ni zhi la, ai ya hei si le hi, tui mung ki bu dong xi bi, ge xi ba mi zi dong ta xi bi xi ba dang. Rang mu rei dang, zi mu rei ji, li ji la, no sang xi ni. Li ji di zhe, yang cang si la, cai nyong xin du ba. Zuo qi wa la, nga zui ji dang dai dang jian tun yong qin kun er mei bi. Zong rei dang, ju zi

ཁྱི ཅང་ལ་དེ་ནེ་ཆེ་པ་དང་ཐ་ཅུ་སི་བེ་ལེགེ་ནེ་གེ་སོ་དོན་ལེན་སི་བ་གང་ཤེ་ཇེ་ཚེ་གེ་དེ་བ་ཅང་ལེ་ཇུ་བེ་ལེགེ་ཅེ་རེ་དེར་སེ་བ་ཡིན་མ་རེ་སོ་སོ་དང་སན་ནི་སོ་སོ་རན་དེ་སྐོར་ཅེ་ལེགེ་མང་དང་ཡོ་བ་སི་མ་གུ་པ་ཅེ་དན་ལ་ཅང་སྐོར་ཅེ་ཝོ་མ་ཅོ་བེ་གེ་སི་བ་པེ་ཇ་ནི་ཧེ་ཇུ་ཡིན་ཅེ་ནི་སོ་ཇ་ང་ཅོ་དུ་ཅེ་
go. Nye shio tamba za jie dan za la ni. Nye shio za sun za jie dan za la nga. Za zhong za dun za ji za go. Sun jie tamba so jie dan so la ni. Sun jie so sun so jie dan so la nga. So zhong so dun da bo jie bie chun jie ran xin din ba xie de. Ye cai zhang li xie ba tong ma ni do do tue ba dan. Jo dur zhang wang qi wa ne. Gezi, zhang nga jia zang ni mar tuin bi yin jiu jiang din lin zhe ba dan. Gezi, zhang song dong ni dong bu ra mar ma tuin bi yi jiang din wei jiu mu zu ba. O ma zhu bi li di, ni ge ku na ra dong li xi ba li. A bu dang xin su su jie ni ge su dong li mu xi bi, din ke zhang yi dang din ba ji, cu wei niam nyong chen zang yuan na xi tu. Di zi, wei kur ji, ku chang cha ge ji yi jiang di dan zhao yi dong bong ga xi na. He song xiu li, he ni ma la. He jie zhang bi, he ni lei xiong. He ni zhang bi, he song lei xiong. He song zhang bi, he jie lei xiong. He jie zhang bi, he nga lei xiong. He nga zhang bi, he zhou lei xiong. He dun zhang bi, he jie lei xiong. He jie zhang bi, he ge lei xiong. He ge tu ni, jue la ya xiu. Jue jie jie zhang, jue ni ni zhe. Jue song song zhe, jue jie jie zhe. Jue nga nga zhe, jue zhou zhou zhe. Jo dun dun zhe, jo ji ji zhe. Jo go go zhe, nye xiu yin song. Nye xiu to ni, nima xia song. Dada nima xia zang zhe la, leng ye zhe ni go ji zhe la. Chiu mei pa ni dun ju zhe la. Me do zhe gan ji ju zhe la. Chui xiong zhe ni zhem ju zhe la. Za jie jie zhe, za ni ni zhe, tabu. Ye ce ji ban na, li jie pei zhen cun qi dang. Li la dang wa di ji ji, ci jin ga yue ba ma do. Ye zhe jie zhui qia zu zhang ga li xie ba gong du xie ba li xie tu. Ndo na, di ra, li jie nga wa xie wa dang. Li jie dang dai jian tun dan zhang ni dong lin xie bi, li jie jie za wei jie qi jue din ba zang ma zi. Mei si jie qi jue nga yue ba di. Jie ni, ye zhe jie zhui qia zu zhang li xie ba dang. Ye jie zu chang la, ra wang qi wa. Ni ni, li jie per ji dang zhi bu la, cui ba ngin jin tui ba. Li zhe men zha wa su su ro gang la di chang ji ye de dong lin xi ba li. Wo ma zhu ge kuo chang cha ge ji ji dang, kuo chang cha ge wo ma zhu bi yi dong na men zhe bi, zhong zi ding ker ji rang jin yue ba zhi. Li zhe qi jue dang xia zhen cun bi li ji. Li zhe gang dang gang yi na yang, su su ro yi dang men zha wi nang dun zhi dang xie dang zhi yue la. Nang dun dang xie dang di ri ji ni, xia zhen lang ang men zha wa zhi yue. Di na, li yin de ra, da ni tui bi mang xin yin la, li yin de, pyun su cobo yung wi, za wi cha jin yang zhi. Li zhe qi ngu wo dang, qi jue, li zhe xia zhen, xia lo, xia dang su, zhong zi men zha wi. Zi dong li xie ge ji, zin dang lang men zha wa de ma yue xin na yang. Zi ce ge duan la, li zhe xia lo xia dang su zu wo qi bi, li zhe ji ren de ra, li zhe qi jue dang, xia zhen cun bi li zhe xie si ji yue. Bi na, Ya gu ru bu yin ji, ha xi hor xi ma na, chung ge ren zu bu yin ji, nga zhu gong la xie xiu. Ya ma bei qin zhu ye, na bi sa le zu jing. Li ru cai cui ma na, cha cha cha le pei xiu da bi, li ji ngui da song zhe jie ki na. Li ji di zhe jie yi cai na, cen zhu zhu ki, cai gang jie da, cai gang yi li, ju dun cha chang jie dun ba. Yin da na, li zhe tang dun ni, ge zhi di la, ge zhi zhong zi di wa. Zi ji nang duan ka, nga zui pa mi zhe du mi, li zi xia wa ngui na, sar ji da sun xi ba li tui bi. Li zi qi jue dang xia dang su jue ba ngui qi wi. Nga zui ji qi jia dang, nyang nyung xiu dong dang ngu zhu tui bar nu ba dang, rin tang qin bu yu. Li zi men zha wa su su wang du xin na yang bi na. Zia gi.
Yama gangzhi sa la, yata lue ru nang da, yata ming chung bu mu, lue su dung gama zhi. Yang bi na zi ye la, ye ba ye ni cho yu, yuan ba yuan ni cho yu, ye yuan ni ni jia na, jiang li dung ma yang wa. Yang bi na, jia yu dung ge ji ye la, deng ge nang ka dung ba, zhen shen zhen la cho yu, wo ge sa jiang do jiang, ne si ne la yu xiu da bu, jiang li di ba yue zhi. Dona, die sa zung na, xer dungu zhilu jia sa zung tai xie mang zhir xie ba xie yin bi. Ye zhe la, qia yin dang, qia yin jin jie po zhi, qia yin jin jie do zung mi la, li ge qie jue dang, xie lo xia dang su, rang yin jue ba ang, nga zui ba rang ge cu yin na, tong tu tu bi xiang yin na, bi gui ni cun ba xie ban di. Li jin de ra, nga zui jie qie jue dang, xia zhen su, ji ma ji jin cun tu bi qie jue yue ba ma si. San ni dang, mo zhen rang yin hiu qi wa. Nga zui cuwi xie jia nian yung piu zong cu ba. Nga zui jie ju zhen na, niang gi dang jiang gi gang tu dong li xie na yang zhe jiang, dong la wi qi jue jiang yue. Nga zui bi xin kang cun bi li yi. Mi zhe, du mi xie cu ni, ngu dang nan ba men zha wi xie cu nga ju bi nung. Tui xie nga zui jin zhe bu, nga zui ba rang ge long su xue ju yue ba dang, mei ba. Tui xie nga zui jie ju qir, li ni jie qi bar qi wi lu ju, dor du mei ba xie xiong yue. Lo ju jie lang ren di nu, nga zui ba da nga zui jie ju qi par jian zhe wa da, nga zui ba da nga zui jie ji bi par jian zhe wa jin cung su ni ba xie mi la. Nga zui jie men yu jin cung ma yin bi, xie cung men zha wa su zui nang ge, nga zui bi nga zui lang jin bi da wa da, gong zu ra nga zui li tui bi di do qi la, nang sa da bi qi par xiong wa yin. Di da, nga zui bi ren ni jie ju zir jie ta ki da, zi ju da wa da tun par cun ba xie yu. La bar du, nga zui ji chui du, yi ji tai la di ni cun bar xie bi, li yi ji rin dir, da par xiong yin. Li yin di yin nan dun la, nga zui bi gai di dan, li ri di xie gai ji, xin kang na cu ju yue ba ma si. Cun tai jiang zhang bur jue ba dan, bi dun ji gu ni jue ba. Wu ji gu ni jue ba su, zha mi du ma yue bi. Ngui la, nga zui bi xin kang cun bi li yi ji, dun gang yin san na. Di na, nga zui bara, nga zui xie bi ju zhen nu, nyong cer xiong wi, di wa dang, dong an, nga zui li ti ker tui bi qia gu. Nga zui lan jin bi da wa ji, dong wi, li ji zhen dir se wa yin. Bi qia jia na, ma zi abu jo yu, se la qia du pa du, zhen chong xia ji jo la, se la jia zi bi zi. Zhe long nang li qi wa, jo nur zhe long ken du, ben bu ge wang jin bi, ji wa ti zi jin du. Xiong mu zhong na nga zi, Wama yu jiang nga zhi, nang la nye ju me ba, nga la xio ju ning bu. Dawa ji ba xia sun, o lo nye ju mendo. Du bi du chou xia du, long xiu che xiu se ji tabu. Kintu bai cha ji ju cai dang, qi kai sar ji cun tai la di ni. Nga zui bi xin kong ji xio nang dang dong an nang, ji yin du ngui bar xie yue la. Yang bi na, da lo lo chung ya ga, ni pong zhi li to wa, ni pong deng du da ju zou su chou ba yue du. Dun da ji ba xia sun, de bi lu du men sun, de yue xie wu tang ji, dun zhi de wa zhe xiu. Da lu de bi jin ni, ni li ya ba men du, ga bu ni ji bang zu, xia xiu zhi li to wa da bu ra. Nga zhu li xiong yin zhi bu yi, ga zhu dang lu di xin di xiong wa li bar zhu yu jiang. Yang bi na, li mong de la xin ni, la qiu xiu ba min nu. Ba dun ji zha qi ni, la qiu xiu ba min nu. Chung dui li la ma xiang, mang bui ji ni ngu ca. Da dun li la ma xiang, xia xian zong dui ngu ca. Zai ma nga wi gai la, xiam ji rong mu xi ba. Zai ma zai ta quan na, rong mu xi ju men do. Bi ka nong la dong wa ra. Ga lin deng zha yuan na, nong ji xie ma san kin. Li la yu jue xiu da bi nu, nga zui li ti ker xiong yi qia gu na, jin bar cun ba di gin do. Yang bi na, di ren li la yu na, san ge li la ma pin. Da jia de ren mo ji, san yang yong gu yue du. Li xie xin de xie gu, li yu xin na gang yong da bi nong. Nga zui bi, xie dan xie jin bi li zhe lan jin bi da wa si bu cun yue. Ndo na, li ji ren de yi zhang bu dang nang dun zi ga wa xie yi la. Gong la xie ba bi di da li, nga zui bi xin kang cun bi li ji la. Jin ni, yi cai jin tong na cu ba xie yue na yang. Cen zhi zhou jin ji cai gang xie yi gai su bi bi, dun zhi zu ba zu qi wa dang. Jue cai bai qia la duo zhe wa wen cang qi bi su jin ni duan cun bar xie ba dang. Ni ni, yi cai da dang men zha wa gang du li na yang zhong la. Li zhe jie ga jia chung wa,
并拿托热

0: Tir nga zu la ga gen ta gen kur yun ji zai dun la la sang wang ju la ngo go xi bi ya tuan ta xuan zhe jia sang lü qi chue din ba ma zi ju zhe ti rang la chang bi qi chue ga yue ba de jin ne zong lü ji qi chue mang ge jia zong lü xi er cai ji ku na le ngi me wen jia cai gang mang nyu da cai qing mang nyu jin chung he mang yin ba ra nang dun dan san ni su zu mang ge sa zong jia qi ba le ga ji bi na zu dan zu mu zhen ni wo zhan dan zhan yuan na zu la ya he xiong na sage wo zhi kheng ba da bu cai gang yin na ye jin nan dun shi bu zu ba xi ba dang ga ri cai gang nga zhou dun la su bi na ye jin nan dun shi bu zu ba xi bi cai gang mang nyu na cu ba dang di yin cai qing ti jun du tong qi wei cai qing zhou qing pu zhe zhe ta na ga le zhi zhe zhe ma na ga le mi chung gu dang wa ga le zhi lo du ma na ga le mi da bu dun qing da zhe tun bu jie dang tun bu ni zhe tun bu bi ma ya deng zhi zhe de la dou zha ma xie he xia zhi da tam ji de la ko da bu ji jin yin ya gu dang zhe la su bi mang nyu mu jie ba de ma yue jia cai ji jie ge cai gang su zhi cai qing lang mang nyu ta zu yue bi mang ge jie zong lü ne jiao wa dang sun xiu de ba xin yi nin ba yin dang deng zhe yue juan chang ji qi qu mang ge gan zha xian yin na yang dui ngü yin dang dang yue ge cai ge juan chang lang men zha wa mang wei de le jun tong ga bi xin na cai qing zhou jin jie ge cai bi na bo mü jia bi qu chang zheng jin nin ku mi yang tou xin chun bi qu chang Song zhun nin dan nan dan w cai jin nin zhe yi juan chang ren jiao ba dang cai jin dun jin jie cai ge bi na ka de gong gong lei dong zha sa de rong rong lei xin zha deng zhe a ji xiang he la lei dong lei xi jiang ni yong da bu ngui jie cai jin zhou nin zhe jie jiang ta ma jiang ba xi ba dang cai jin ji jin ji ge cai cong wen bu yuan jie chen zhan da xiang an ba men bei ya qin zhi zhe tuo tuo ge ba niang niang zhi xia ben dui xiao ba tai tai zhi da bu ngui ma dang ta ma su su ji ba dang yin na ni zhi ji ba cai gang gu jin ji ge cai bi na long ba qi sa jin ni chung sa ni dong ge da bu yun ni yong wa yin dong ge da bu san ni yuan ba mi zhe dang gong ba san ni yuan ba yin da bu ka ma na ni zhi ji ba dang ta ma jiang bu xi ni lu gu zhu bi yin nu cai ji jie la cai jin dun jin da ji jin ji bu yue ba yin Juan Chang Jie Qi Jue Di Da La Yin Ni Mu Zhe Dang San Ni Su Zu Mang Yin Sa Zong Dong Lin Jie Chu Ni Ra Zang He Tu Ba Yin Song Ba Ju Zi Chun Te Jie Qi Jue Mang Yin Ne Dui Ngui Zhi Lu Ge Sa Zong Jie Te Ki Zu Wu Xi Ba Xin Yin La Di Ra San Lu Ren Yin Hiu Qi Din Ba Ma Zi Ju Zi Chun Ta Jiang Pu Song Cu Bu Yue Qin Di Jie Wu Zhu Ne Mang Yin Ne Da Du Dong Ju Yue Bi Ju Zi Jie Chun Te Yin Yin chun tai di dui ngui la qi tui shu tui tui ba bian na le la a bu jiong ni do la gan sui si yue gan sui si bi lu bu xia piu zhu li yang wa ni ma nan la xia ci bun bi wo la jiong gu do gu nan ni bei jiang da bi nan do mang ge sa zong ba nga zun ma mang ji qi lin di bi wu zhu ge chun tai bi xi ni rang ge di do ge cuo dang xi cu jie ngu wo ren bu tui dang qi tui shu tui xi ba dang di jin zha qia ge bi dang ngui sir dui bi zong ni gui bi chun tai ji rang ge san lui zi dong dang pa ru ji qi yi jin bu ren ngui ba xi ba bi na xiang ba dang bu tong du yang ngui da dang zha xiong tong ni yun ren song du ma ngui da yi niang song da bi ji nu zha qia la ngui sir dui bi bi zo yang ngui da dang ma ngui da xi ba gui ni qiu di qi yi bu ngui xi yu jiang mang ge ji ju cai na di wei bai jia dang nin dui ka sai ken yin ba di yang bi na A ko jin zhu ma mi, nga chui nang la pei du, amar ro rang nang di, chu lin ge dar nang gi da bu dang. Yang bi na, dang bu nang ni tun du, gan yang sang ba ma yung. La mu jie jie nin jie, jin qin pa ma jin xiong da bu, ye jie nang jin la qi mei jie jue cai dang, nguan jue su jie pong bu ye mei ba ra. Jun din cu wei nang ge ge jia nin bu du ni, mang la ji bi jin zhu ma ge zong ni, sui nyang din ba dang. Pa ma dang ta ji ren dun zhu wei bu chou ge san lü qi ba ren zhe mi le ba ren guan zhe tu yue zhu bu nan ba de na mang ge na jia ji wei nga zuan ma mang ji cuo wa dang san lü ju zai jie dang wa ji li xiong wa dang di da ge shou du jie peng bu xian yin bi de qi chue yong su zuo ba jue ga wa zhi 人家的人格林镇的军里切记我最不要讲忙给了军啊多长轮特把些用尽了你热爱你
1: 小弟了刚刚有的小也参见你若小也我去我这身体给刚刚的那边接我些个月

0: Bejong Longchi Nyenchen Le Kong Kamke Lhopchi Le Chen
1: Bejong Longchi Nyenchen Le Kong Kamke Lhopchi Le Chen
2: Jachiwi Sengke Namba Ngan Bejong Longchi Nyenchen Le Kong Kamke Lhopchi Le Chen Sanda Chi Chi Le Chen Gegen Lozan Nima Yin Tindigi da chichi ji nangduin di lomi tim sambu chayin zi bi sanji bi zawa dang ane dajin ju bi zawa wata di nyi ju gore Deli dangbo ane sanji bi ki zawa di ane ma rinba yin ma chichi xie ji ji dang Din chan la ane dangju ki zawa di ane ma chichi xia ji go rinba di ni jing yin Da dangbo sanji bi ki zawa di ma chichi xie ba di la zawi chan ni Saji rinpa sengi toni Ani manzho ji tani jiri Te chiri isi di lo Shidang ka ngang zong ngang chi peji Kipa goma di su ki Ani yung gang zamba la Ani gyawa sengi toni Ani zambi ki tani ki Shasu zambu ji yubari De yang Toma gyawa li ji ten Bardi gyawa yung ten Tamar gyawa nyug ten se ni Tonta bar sen la Gyawa sengi toni Ani Tengji zomba laa soba nangar ji shawa zambu lan yubi Tengji ge ta lukso zambu Tengji ji ani yer zoni ten dalayang Ani gyawa sengi toni ani ma sengi bhegi zaga di ma Yeji ge ozhima tengji jingi Tengji dambu di tomar gyawa yung la njuba dewe ngendu ye jas Nyingba bar di gyawa yung di ngiji jeja hibjin cheba Simba Tamar gewa yungde nyubu childe njugda waasini Wata tenzheke gewa sengi thoni Ani ma geji gerimba tenzhechiri Tehle ta tambo Toma gewa yungla njuba dewe nindu yi hejaasi yande Zode kante chenye sedilo Ta ngangzo tambo chiji ge ta nande de sunjiba zaa chaadi yori Tehle ta sunjiba ge zawa de Ngangzo nguisul ma ma chibi ngayla Ani sunji bigi yung de la Ani pa de la de njukta pa ji dang Ani zhoyu gang ni Ani de la pa njubar sheba la Ani ngenru ge hija kakhi ji de Nga zo mangi tamen rabo ji chan de pa ten rich Den de la da to tangbo la nga zo Ani ngenru ge hija kakhi ji de Ani sakhi sha ji De so la nga zo samde sha ji De so la nga zo ngote sha ji De chir zina Ani toma ge wa yung na njuba dewe ngin di hija siya o di hige nang dewe nyingba par du gewa yung di ngin ju jeja hibjin che ba siya nde ta ngin ru ge hija de cawe jisi la ane nga zo ta sunji bigi zawa kurang ge to ni ane marimba yin di hije tende jiri simba la tamar gewa yung di ngin bu zil de njug da wa siya nde ta sunji bagi zawa kurang ge jeja de so de nga zo ba hije cawe jisi la tamar la ane sunji bigi yung di ngin bu dōdōg dēsō tē ngā rō sō shōdōng zōng rābō jī tsir nīngbō chil nī anī njūgdōng xā jī tēsh anī njūgdōng xā jī tēsh dā ndē sēndē chērē sē dī lō sēn jī bēgī cāwā tē anī chibar chī bēgī anī cāwī sā jī sēn rābō yā na zhōng yō gō zōng rābō tē wadā tēn rī jī chā tē bā jī rī dā tē lī tāng bō tōmar gēwā yōng nā njūpa dēwī ngē rō gī xējā sēn dē gī nāng lā zō chē wā anī cēmbā yēn rābō jī yō cēmbā yēn rābō jī yō Ta tegi nona tambo di chenye se di la Sakhi shi yajiga nande jiri Sakhi shi yajiga nande di chenye zina Tim digi Ani dati lhomsen je Chitang Chitap Te kante di chenye ba te Sakhi shi yajiga jindu Tela tambo di chenye se di la Tim digi dati lhomsen de Man chepar shi bigi Ke te Ani kankwe cha diyo pare Kankwe Nyingba Shi yajiga nande de Ani peji Dati bigi za Ani Sanji bada daji juba nyi yueba ga nani Ani sanji bada hiji tenri chiri Samba Tendi ga ma hiibi ga Gasa la Hidang rabu da kanji jingi se di la Zo di Ani sanji bada zawa Kurang Tono manzho ji diri Ani di la ani Njaba ga nani Yangjin chibi doji gin zibi Likhi jimbi yombo se ya di Ta nga zo njaba mambo gu yobag nani hachang gu go dewa ji ngi dewa ji selan zendia baji masib chiri zan hacha ki nyingbo ndorcha baji yeba yinza ane jewang gan draba teda cawa nyingbo di ane yarni ndochi teri ane jila ngan so tangju chibi gasa ya zayi chani tangju ki cawa teda ane yangji chibi doji chogin zebi ane kani sayi menung nido ane yarni ndochi teri teni la chete de cawa tang jewang nido ane yarwa tang tegi tola ani ta ngashi ka ngansu kipa namjin zebi ka ta sandaka jaba hachang ka mabu yorwa tegi dila ta ngenchi ka kipa namjin zebi ka ani sanjibin jaba ta hiji ngansu ka ta tingsa ka ngansu kipa mabu yorwa deso ki zangyabi ka tenje ka ta sandaji kola ngansu yu mabu yorwa o deso ka nani ani karisa yorwa liksha deso deso ka nani ini kasarwa deso ka nani ngansu dosi chi chadzaru godiawa tenje mabu jiwa bari o deso soma de tsil leni ane liksha deso kakung guzonra wuxini ini ma yeje tere tege nani zochi de chen yise dila ta ngenche je sandaga yung deso ka nani ngazo peji mabu uji ke yung yore ta sandaga yung deso yung bala zawi chani ngazo peji ka tonin loji tani ji chanti yore peji ka tonin lojong sheji tani ji chanti yore tida ta ngenche je yung deso ka nani peji mang che wa jide ta tige tige mga ane sanlo tong tanda tige tige mga ndihin zanda na tamba tige tige mga chwa tige tige ane shusu ka jajong tezo dan tumbi goni peji ke ba jang jang chadi yore tine dila ta tinsang ngazo tiri nyegi saji ba chadi yore wa tine dila ta yunga hapar de chiri zina ngazo ka jiraba ka sachi ka yuani tezo ka ane ji go dea ka chetila ta tingde ka chetik kasa la tinsang ka mga sanlo tong tanda tinsang ka ngazo ka shusu ka jajong ta tinsang ka ngazo ka chwa ta kata nye wa ta mga tani de wa ta go dewe tenze ka ani peji ka mamang ji ka toni ani yungten de la pa nishin nita sha ju nda chere se na tinde ka che tep ju ani chishin rabu ji o tenze jing ani lontzen din che pi kin chen yun hien yun ka tuise de kandri jing se li la lontzen re re la ani kama sam ji zang yu pari ten yun dira ta lontzen ka kama sam ju de zawi chani ani dambo de chere se na to dambo lo ta kama dini yengal hasi jiga nana xie sembi ka nandai teso go ta nyingbo ta nengal teso soma la ngar zo shajungu zon rabu ji ta shiren ta tela shaktu xa ji teda nyan de lo ngengu lhonsen ki nyu lo ngan zo sahi xa ji ka chua mambu ji ge go yo ji dini teso go la ani sahi xa ji, sende xa ji tenri ji cha de bari ani te chan la bar do kama nyekil hasi jiga nana ani kabo ji ta yungden tā sāpā, o tē rāmbā yīn mā chē jī tēn rī jī rī njū lā tā kāmā sāng yī sī jī gā nā lā anī kāp tē gī tā lōng sēn tē gī nā lē tsō tē sō sō mā tē tsō shō tōng sō jī jī tā tē tā nyān tē lā tā lōng tē tē gī nā ngā nē ngā tē sō sō mā tē ngā sō sāng yī gā dhuā ngā yā o tē tēn rī jī shā tē yā rī o tē yī tē lā tā
1: Tata Cheji Senpa Dina Pyojong Lungchi Nyinti Likong Kange Sonda Lungchi Lintzi Shi Hiyana Mingti Nganzi Lintzi Senjiro Gasikyo
2: Ani Tien Chana Ta Heji Chichiri Se Dilo Tien Degi Ani Dati Ge Ma Lungzi Chitang Zonra Bati Yinba Yina Tso De Pyojo Dati Ribi Ge Mang Ye Ge Nam Ya Teso De 当天学习几当，第一当娘们了，在于前呢，俺说地震就一个个狼人了，啊，俺呢命呢，啊，地震个一个个狼人个弄了，打这个，啊，搞的是个个哒，别些东当天是什么了，都是去骗他把的，免得做中呢，打这个详细个钱呢，俺呢，他们把是，他们给俺说，过掉啊，年掉啊，啊，等这几个托尼嘛，啊，学习起码多。
3: 这当个俺说别急，打这那丫头了，还讲个价钱不定是不？人家老爸的打，扎这个路当，拾这个路，拉手吧，去把叔叔叔叔给打这个过了，让叔叔他们忙一把跟对手忙不就要把嘞？啊，对手的男朋友了，得了也，结巴也，他去，拉手把等这个过年俺说嘛，也给把人呢，今年七八八让你了，等这个男的对手的怕他去把鸡蛋，啊，你杀不你不等这些给呢，还讲个卡不拿不就差的要把蛋？
2: 你给钱呢？卡的等这几个托呢？啊，妈的，也比忘的大那样。 아니 년견 초마래 무고 욕받지다 아 소주대랑 가서 년 못 줘받지다 괜히 그 다들 그 라는 게 놓나 미생 가서 편시 대전 가서 좀 못해봐 근데 그 아니 젠대양 가서 이제 써봐래 근데 이 방에서 조대치를 자기 집안 타주에다 아 룩소소로 편소라 아니 들어와서 봐 근데 그 꼴대 잔디샤지 많이 봐 조대 토목 가서 곧대와지다 자기 차니 다들 코로나 그 아니 이게 그 라는 어 대라 pēshē tēng jīgī mīyōn rāpa jī zōni hē jī gō tā rāma tēng jī yīn tēng tē jī tēng nēn chitē gō kōr tē chā tē yō shī tā ngē rō gō nāndī ngī bā tē chēng sē tī rō anī dā chē rī pī kō tēng shī tā rā tā tā mō chē rā sē nā ngā zō hē jī gō dā chē bā sē yā jī tāng dā chē rī pā dā chē sē yā jī tāng tēng nē dā chē rī pī tēng jī sē yā nā dā chē rī pī yōng sē yā tēng jē gō tēng nē tēng tā sē nā 나도 사실 시작 공부도 다 등고 놓는 담보 가서 네 희지 됐다 다들 봐야 되러 와 다 다들 봐 해 봐라 또 담보를 치리세네 아니 다들 봐 세야 되는 가서 과지 있는 공부도 원래 간대지를 다들 봐 세그리세나 심진 남기 라랑 소소그 생근 놓은 거 삼자가 된 강야로 왔지 생근 놓는 준비게 된 강야로 왔지 아니 옌 파로보 생진 파로보라 아니 고아르 시에바 덴데기 샤바 덴데지라 아니 뭐 다저바 세게 너나 생진 소소 그 삼자기 된 강양 로히 옌 파로보라 아니 고다저바 파로보라 고아르 시에바 덴데기 샤바 덴데지라 뭐 다저바 세게 덴데 인들 다 대답 그 다저비 그 샤바 되나 자유 찬이 간디 줘 봐라 했으나 나그 통니 깨당 자만다 자당 자만다 빼차게는 오세안다다 아니 빼차게는 하세안다다 은은세안다다 강다제 된데게 가르쳐 그러고 미세고 그러고 아니 자당 그 통이 이게 바로 그 거다지야 된데요 봐서 다 대자 마인바 대리자 람바 토아드 가르쳐세디로 아니 나그 통이 민당 치그 다녀 진지 아니 깨차세요 단데 치르선 좀 로아 메이드라 yuebi ke tmo maayin baag chere chana ani ngaag goni yin paru pola dapjubi ke ani thalamji chadi yorwa ndo na ta meyndang tsi ke danyi chenji ani kecha ke thongni rang sanji ke ten kanyan rwa hi yin paru pola gwar shepa ani dapjubachi chadi yorwa ngaag za maayin ba ani luye ke thongni yang arzu dapjaya yorwa te kari sana luye ju yinla la so ba ta ngaazu be chaya na Lapak, Shaja, Lapak, Yongal, Ani Kangbak, Yongal, Ani Narso Kata, Ani Mik, Laso Bata, Naso Kara Chendese Guru, Ani Dombak Toni, Nanjan Ramata Niri Yorowa, Tan Dona, Naso Lipog, Ani Goda, Kangba, Lakba, Nzomo, Laso Batenji, Liji Yelag, Nanjan Mambu, Jirwa, Tela Tini, Ani Muyemba, paru pola chiri zina tenda kanyang runga hi ni ngaro su datri pa tenda yorwa pecha gena cho sama siba inga mense ni yin paru po chiri tenda chi triyong kasila rongo ngaga thuni datri pa maju na ani ngo ngaro su ndile shi ni cho cho shi ni yin paru pola sama sibi ka dak ani trepa shi pa tenda yoyong yore orwa o ten di sila li chi yin la la so pa ka nanjir na so ugo ni datri pa ta ten mayin pa ka ngaro su rumun ra manda ani taba la ngaro su ndaba japa Ani do laso pa ka ani tozu langwa, to langwa. Laso pa tenje ke ta shuru ke chala laso pa tenje nrama ra ke to ni yin paru po la, ani yang datri pa, o tenje yin yore. Ta te zan na mayin pa, ani te li cha tse towa de chere zena, ani dra dan zuk che danyo de chere bi, ani yege se ya, o digi to ni, ani yin paru po la datri pa de yore. Dra zu ni je danyo de chere.

0: 中日路口在通。
1: Ningenja Tobana Bazo, Tada Chechin Yangi Bandana, Pejon Lungtin Yinchin Li Kung Kanke Lungtinja, Zonri Lugu Zeton Hibi Licentere. Nga Licenzo Shonga, Lodrian, Chen Nga Junhi Nansu Licensen Barkadinche. Licen Gong Min Nong Zumbabo Bachu Laj Lugzum, De Chu Tong Kumi Zatang Sebo Hibata Lodun Hibayan. Drunk Licen Nong Kung Lugzum Shodi, Himalayan Bertri Hibi Nong Lugzum, Nonzum Jungso Litribi, Hienzi Nadin Hibata Lugdun Hibayan.
2: Mepu Hiri Ponton Yomola Zonri Lugu Shesin Shejani Gonjong Santu Zonri Zetante Lutu Hiahi Jebara Ematare
1: Chene Zonri Lugu Zeton Licensembara Gasio Norzum Chungso Litripi Hinze Nadin Nyehich kong to mennam la chi rintong kentong chi hali gubi kachin hi njoye bate. Nyehtong choji luen dawa kyuji bi tsi sonchi nyech ngadur. Trungu tsenri lintong jekab ringu kyu nyeche nyamdri ngang riyong himju kandrib kekhen hi sedra pewara. Nongdun na pejong shongtong ka nyawtiw nahyu li tunpi dochi nyingpar himju shibali. Longo tse yey ngun to pejong shongtong na marik chodoy shiba denpang shihin. Hang sanggu bi kechen kachin te pech nawe hiong hiong ka hirik tong. Hiong hiong ka densa pamar chak bi nao chong kuj lo ju pyoan ke la tewe japtin ju se kong hi nye pare. Chan na nyo teo na hiu kya yu sa kong kienpyo kya hi. Chanyom to se yatsu yu ngay le me yi tong dunja yu long te. Shang za tang kime chomo kya rin ki long oso. Pe jong hien za zong hiya go hiang nor zong chong so kya yu. Pame yamech tu ni roli chang bi tuan shi nye shong shi kien ki yu mi tsu. Sake tunpo te tsa kyu tong, rilung la tsewa lhemi kyanghi, ba zo tewe nu kyu kuryuk tong. Namdun rongyen je tsewe rongyong tunkong to zor teme, kyo hi kyen je nroli tunhi shirik tong, togong xiong tong ke yulung te tong tsambi, tsutap je penyu mangta ki donyong. Tewe chong, tengi kyara timdu ngap kyu tong, madang nija dunch tunson yupi tongso te, udu je dunpa tong, yonrin je mikze. Degin durab gongpe je nroi to tsambi, deshi je lambu sabahi ke todo sheo yin yo pare. Tunjo ke namdu la kya tsu na, zombo joku je longhyur pe kiwi, xinglo tadu ngunpor ne yo chong. Xinze yu long de na, cen ya jik rin kawi dami lo de, rilong tsama kya chiril tang song. Dalu shinda kubi tse gonyi, nyuk zin pe pe yong zomba po tunso je le dung gu di xin. Zong de xia go xiang nor zom tungsor jandri xio ar xue kip. Chungtsui nyamli panjur mangchot namla ngumar che yumba panu shungwi tamzang chawiyo pi matse. Mangar chungtsui nungka tsaring dhamma tong. Tenba, samjil, suyo nor che nropa uipung tuichim yipyo chimchungka mri lui chanyom kachung yumbab ngunzi tarna gor ngartong li gachu yo pi. Chungtsui shibo te talo ngui su uipung nele chunir yo pa hiu le toto. Junzi na siyung rinpi uipung che chungyi tsegita. Gor yitong ja lo na udu topara tsesu yopara yesunga yin. Tuenchung da la hirin mangcho ji ngay na juen na tuenchen yinpi tamzang te chona. Shen na pewe ji mamang tsoro rang lu rang lang tong, rong xin rang da xiong wi pangpo nyao ki yin la. Lakpar to rong ja ji joshio goyi xe ni longwa yek ko wi rin ki do di tong. Mamang hilin pewe shi xiong wi deji tozor ngay ta jima yin. Wen te rong ngay na jakpa lang xor hitar. Kepgar yulung kanta ke ngujung loju dedun cha sangwa ngogjur gawi. Pech nirab loju deptir nongli ngusar. Ngami naktsang na sajja chekhin rongjung tunkong zomla gangra chi chong tong. Cho tong tsiu mawa so, shir na chi mami long tong yinbi. Ngadu so shang sajjab tong yang sese yo. Ngami naktsang tsudu ke hiongcha dobjuk shetang korche loju yikyar di na. Turab jubdu no, gongsa ngabi tuzula sing ke desar long ke Rongzhong kyunye pe chakja te, shilo chiktong chukja jach chakki lor, chenling guanche chari sopo, gandeng tsewa mapun to kwenye. To ngari shoso chetong ka ngari kosong wong to dute, yongkong so chopar shepa tong. Tekab ni naktsang yon, japo gandeng tsewa ka hyorchong shechi yola. Nadu so tuyun rinpe nonsa la yon, chari doj magwe pe, yu itar yenne japo lo cha he, mangui sani si yon la mbu gochi yopa tong. Penpo changjab hi,

이비 모두 희용히 체력 접죽거 희체 땜비 쇠바데 당토 낙청 사고이자 쇼리 고동 입지토 다 루 라솜 놀라팝데 제톤 탄논 라총토 루 두그레 노레 라 두레 노레 치비 노르가톤 셰카라 렙케비 제수 희수이데 고추 파르차 제용라 마테바라 렙치 체이타 남얀 조아 톤 무초바즈 Tekam natsang ka tsuduk shani lotar lasha lekhung su yungmar kima mar mar deche ki duntung bygupa maze. Ndung nirada yinchung natsang la ndung tsa yuluk so la tencha geshe de. Lashi dungmar ke ka jatamba tong. Yang dhikhi ka nyi de. Gyakpa ndhikhi ke jatamba. Damchun dhikhir mar ke jatamba. Mela mangtu ngutam kar sungtum tamba. Yen yung dung nyingcha jarjatang tukyu tong. Ndung su khyanjar jatong yechukoro. Sin jatong, shagwe, wukpa, shonga, womo sochi ngurik jatong kyo nga. Atong karpo dikwe nyehikoro. Jatso se shiru ke chikton, tridu ukchwe kapu ryu ke chik. Mulam hidreche tseru ke tukja, chua ryu ke tukjo. Bocar ndasi ngodong jatong ngachuche bygobatong. Temi nulun zobyupto mar sidi ke jatong je. Kyu lekhungso kodu ngudam kar dunja. Chibra lekhungso tadu ngudam chikton. Zugla kongtong tse podang la turi kana ndom nyitong tsam, tse xiangdom kikdong tsam, reta ndom ngabja tsam, pili ndom ngabja ki goyhing. Tiri tada la lep toje, ndri ichi tso chukji la kiasi sheto. Tsoba susu nong lep la hingni re ren hi chete, tsokong susu genpi ndolin shete. Lotar penda gupi tse jingni tso gentong. Nyepa chichung mesir lado je, tsongma hienzar dezong senji zongtong. Pozo garpun lhen tu rinzum saru xioro. Jadi chichin ngabu gwa xietong. Naqchang la sisi kyuksum yoba na. Cui zi xe na lotra tawi yechu kortong. Kema dunja kortong gupi nong to. Tui sili buk. Pusin. Xabiling. Tuling. Yara ladong. Gezi pion kye la yon. Wila ju gupra. Kadong ngeme sisi webu nangche. Tui zung tong gupi ngujung lu ju che. Sintun datar ku. Yina yung lo ju lan din zun tong yang yi che che pa pong gu pa na kuyu zom yi ke drisu xik tong zin yi yue de. Lo ju che tong yi pe mo che na gab di ong ju terim che sin wong zong yi gui ko tong. Lo ju pirim chui che dong mi jurim xik re. Rongja shizu rin lu che rin ni le dun par chun na. Gab gar du rib tong shizu nam bi gui wong ke. Lo ju che tong yi sar ni doa xe ni. Che ja chi momang nam la zhong nui che san bi nying top xik tsor tu juk ju yin xe. Tengkam norzong tongchui mangchoo che deshi lambuta yongnyin jetar hi yinna hiena. Sargoy pi norzong tongchui udu shirra hyogjan hi le ngobara. Tayo tongchui shogri chun godong jetong somja yebchi yedun simpata. Merer chanyong lukdong tsegi tarzi na shogri godong yebchi yesum tsamji jonor yo. Nguenzi ta na talu lonjukto merer chanyong yongba gor tuktong le gecho yo ba. Tegin tongchoo yongla loo tong luktin, nyentin, nyamri taja. Kyo kala so shwe juwe pa matse, zung ni xiang parche yunglam xiartong topa. Zungsep nyamli penjur zanzuk de, zungsu uishur nyamli kangam, omi tunzi lenu kang kyungri ka kyo tsam lenir she yunwe pa. Zungsu mangzu nyamli menchu nong tu hyukce tong, gensu genchu nong tu hyukce. Ngezu nuhyu lekar hyukce tong, topcha genlin topze so, jacha jasin pa. Lolo lumpi shiba lobtar hyukce, jacha gochu goje sin pa. Juzung shukri zungsu yungla jupi she yunwe pa. Zhongzui mene tong shungni tenzi mienpa yueba ke, zegu dun song gangjir semtra mebi, duanchen tazu yongla mangzu je dolo cimyo ke kuyo. Xiongtong ke nropi mebo cui, gabdi se wong zinkin tong, turim je metra kebara ming nazo takbi chewi yugbi lo ju tena ngasa ning yugdiwa tong. Nonzum zhongzui mamang cui, tingi char dici denbi pasa payu yik zhungin yote. Nyetong junyi lor, zhongzu ten nropi chili nyangli kong ngay su zhugde, Dengue tong tsampi piji je sangxiu xik tenlapal. Mangu gor trezo jato dunch togo xiexin. Gabdar tentu sonch sobdun tong madang nija somcho nyamling nang tu xukde. Shukzu la gotong pamne makang nang tu yakpatong. Zatang jachu modong xin makang nang tu yak. Degi ngecu karto zitab gila tenne nrogli nyamling nyechong xe gochuk. Dene tapar nyamling zanzuka nyinge nyamkor tong xabik nyamshu. Kepin chanyom je zadun hirsung. Cendin jenji korshu tong. Tsendin jenji tunshi, keli pi todam, tunli jenji lenir je shepa mazi. Nidong kyoson lor gongrin desin kaji ge hyuk che jabcho la teni, omi tunzi lenir kang satun shepi.
mingi char lenun kong te chua tong mar. Lala, xio tong oma so tunshi shepi rogyur tunzi namna, chun yung penjur panun che trupja kechin tu choyo. Nyamli kong ta shiso chungri gyokor tunte, shukri tuitong jakso tong, ropa mangso kuilung ka reshin ngumen tudub lenun. Zhongzu nong to nyamli sakong nyawa so, tabhi namba kiri kene doyan la papsa na zhongzu shibu panjur gongpi tonghin yo pare. Meluji geba na leble reke pe xiaqba tsamli. Doyangu nechui na semkang la kyohi meba tong, loka kenju meba tare. Duram nyike pi panjur tong shizu shibu gongpi nrochi na man namche samchui le demu. Doyang ngomar man namche deshi chorsim na cegi mandawa nacho yote. Norjom zhongzu tabi sabab tuinbo tong, longkuk de tabur kya chui na. Lok tuin jan roli tuinshi nyershong tong, wensam jan rongzhong tuinkong peishu ngopi she juye ba. Diwi tingrab jan mungi dregui tuichong shiwa na li lapo hik zawa ni mi la. Tang tong jekab jan machaba mi bi shamzi tukor tong treta mi la. Diwi rinba ka ka sikyong ka mama mangcho lan zin bi zikshong tong treta mi ba hi yin bi. Zhongzu mangcho nam jan senpa ta dacha chos sop sop to juye ba re.

0: yuhina mundruwa jire. Sanga namba, xia la mene goche neda ngashi kukurkyuji. Dambo, michu neche neda kandayabi kukurkyuji. Michu langchuchi nela, chima saaji duchu kawa yin, ming jinzong kawa ta. Yang na, tu nge medun jinzong sheba. Tripi wangdo, mishi tsamardu juhi, nrumbu chungchung ka kawa ta. Yin ya, ya xin trangba ta, chuse ta, na jinba juyar. Michu ne, chanju shona, megla dochi xin, runchi mabi chaba ta. Begini jo na, runchi kabi kanxin, meng nado njar xin, ya la suzir chungwa ta. Chatrang michu saba ta, michu njar juyar. Nyimba, mene kansa la neta kanda yose na. Mene kansa na zo, meg kanxin, zubla chawa ta. Lagbar to, longda sibu muze ba. Mar xin chala, nima chasar tamo to ba ta. Juntu meng nado, chumi kengju yola. Meng nado, duja kanwa tabur se ba ta. Guru yu ko xin, nawa wawa. Mishib mabu juji, trangba. Tripa li ju na, cha xin trangba ta. Kado mabiru la sebo tongwa. Cha du ju na, meg xin du ze xin, reg muze ba ta. Me da nima tamo to ba. Yin ya, ya xe trang la megin jibu, xiu so ta. Rarechiwa jeje neta tunjuyur. Somba, mene rareje neta je gulkyu na? Mene rare na tangbo sali musal ta, rengi tarengi ngobu chungchungdu suni muntungwa da. Nyewe ngobu la zirni di na, yagbo tongya, gongyoglu bi chonang chawa yin la. Tengu iye nyereng lu musa wa da, mendo do rare trahi da bunja wa da. Yin ya jambu uyutung zugu yuwa shibi nangwa shi juyo. Tripa li chaba na lu dan drami ma shi dro ta thongwa ta reja mei ka ba tar mei musa wa thongwa ta jamu kheti lungwar chaba inla sulung nagwi lanle kheba shala shao suchung tabi shi ba ta shanze rare tabu ma la mboto thongwa ta ngo na je mikba thupi nawa chaba in yiba mene ngore je neta na mene ngore gungri tabu chaba ta Nyuru sabata, tubi dhiba. Chucha cho nyin dhiyedi, naksa dhawa. Jami chanda nyabi, nasa unwa ta. Lung dhe ta, nyami dhoji dhini, ubi megdan dhawa yin. Singa namba, xia la, mi dhinga jo nzeja chui kur huji yin. Mi dhiba hajiang zasa che kure. Kati mi dhinta ta, mi dhibi dhutsu yangda mi bata. Zatong ki dekha lung dhi mi na, mi ni muto ba mazi, tato nipa zongi. Xiang la qi jun tong ge nong zhe ji ji mi dian tang ga xi ge gu xu jin. Dang bo xin ji sun bi ji mi tong ge. Min zhe zhe sa xin yi de du, ni jie la teng song, xi ji hun du tong ge xi zhi yu na. Di nang zhe ne, qu zhe jie zhe chang song, mi teng le tong ge ba dang, xi ji hun du ding ba di, sa ma ma zhe gong ge qu zhe jie da, yang na sa ma su ji zhe qu zhe ni ji ji song tong ge bi duan yi. Siji jisu tingu xii zhiyo na, sama siji ju chuchu shekangu ji min tonggu zhe. Nyinba, mar nyani tingu. Nyani min tong na, min zi di mikta nguani janyi chewa ma zi. Mini la xukjin te bata, mikta la putok te ni, mikta nguo so, nyin zi longa da, luja langba. Sabche na mikta nguo so, nueba xia sibi, lara shu na, zuburundu bata. Yang na, ya lang ni thong na, ya bu yore. Somba, min kambu mikjime. Min lali min thong ka, chup mung thong wa, min ko na, kame shi ba di na, haja nyin ka chi wa xe nyi. Min kame shi na, shu jie ni mikba nui ba ta, shu jie xe ni, chup mung bu xe ki, min zi xe wa, ru ran xe ma to na, min zi la, kukbi na do, diwi trin do, ju si ji yore. Yiba, chu yi yur nju ji jini thong ko. Min lali min ri thong na, Sibi mibar tuwa tuwani, miri di shimar zuwa ta, yang na chui inandu yur yuji, yeni shiba lichiyo. Tetar shi na, mini tuwa mutoba mazi, dadong minzi zi xoxion tesi. Nga ba, gongchu kuna ta, jaku suju min tongji yo mari. Wajia ta, siku, jia, jaku tongja, sija su, gongchu nasu la dini, min tong na, mini la xoxion tesi bar mazi. Ta na, ne yindan zuwi, nyinga qimbo zu si. Yang tabi mi dintan na chukku zhunjan zhu thonggu ba diin. Zhukba, mi zhu dhumbur ka zhini dungwa. Lo mi su ngachi degi rechi minzi di ma mambu xik ka zhini dungji. 대달 시나 수직니 민제라 바조 대세바 마지 민제저 원 줘라보여 수옌현니 매주 통제라 천지 못호비 민이 못한 바다 야나 민 통제 마와리 효선 대세 덴바 민 만보 냥도시니 동제야 말이 민 만보 냥도시니 동나 민제 만비 핀지라 휴진 대바다 타나 년가 종이래 베나 중구 민 통교도 교내고비 민제사 야나 레타 쇼버고비 민토나 중구 셈모토 데위 미망보 냥도 통거세 님버도 멤버라 간주 휴그래 제바 미 동지 추망보 통지메 미 통가 추망보 토나 보스 랑바다 미 쇼니 류댕도 둘린세바 마피 시당니 헤나 미 통가 추준장 포바 강자 토나초 로미소 나치 데그르제 미 통지 까마 나인난도 추망토나 야보여라 고바 민 통제 대마타 구시시 주요 말해 민 통제 시당 그 주소 시간이 주소 깨근한도 류댕도 민제주 누바 퇴기 여비 대마타 구시시나 민주 누바라 누션 되구요래 조바 민 통가 간도다 삼아사 주매 민 통가 룬즈미 비자통 되나 민제주 누바 퇴모도 바 마제 삽지나 제소란 년가 조세 비나 자시주비 민제다 인생구비 민기 통가 참만위 시릭 소란자여거바당 고미동지 차나띠니 통조여 말해 생각나봐 샹라 트비도진시바데 간이비 고슈지 트비도진시바네 내자 담마마유와 흐지소 니롬바디 트바지차니 렌이 체르지비 내지레 내디 포위미르라 누비 시다 슈나 민루게 세제 담마마유와 간론다 베기 찬지 루시 추스르기 치바다 치보즈 잔라 치바 잔라라 치쿠 찐다 치쿠수 돌라 추지 차바 다르 렌지 군부 저와라 치비 도진 시세바 네달라 도진디 뇌지 치바다 치보즈 잔란도 니비 달라 듄하마다 바마 스마 솜도 이초라 듄하미 다는 니기 종양와 이나야 수비인 떼 나와다 zuzirilangwa, lakwarto suba bebata, dunja zewa. Diwote, chibota chibi zalando xorni, gana deitana chibi nyinse ne dandrala. Chidengla nina, zezo yoba, gangar subi iyanmu dewata, cawa jaba jire. Duitami dala, meksebo chibota, yinba loba, jujien jindu gacha chwa. Chayita, subi milong zezo kiwa, jije ne da tunjure. Pimitabula chibarto nyingmide wata, yiganga bata, si sepa zanji, tuwa jabi na wata, lihye nyamba, shanduja ngola gamba. Kammide wa, gangar dutin chiru suwa ta, chiba nyinse jibi wange, chiba chiru suwane, lagbi rektu baan yu. Dui tamar gongsaji nidali, yi gangar lupo sanru kimbo lamba ta, suidodo zi mutobi nazo yu ba, chiku nando doma wa. Chiba chiwi jinja, chiga yuwa pinchin jawi gardi. Chidenga nazo ngali chiwa taan, chundu mamog jawa, chiba nyinze jiba, cawa chiru jiba. Taana nato jinja chishi nyinze yan jongsi. Deetabula xiaqyo xiajili ta yi mantong la, nebi chinse ja zalana gaani chiju shuwi lam chiba taan. Dii wanga chiba chiru jawa taan, chiza sosro nazo rangi ja chibi. ने छाचिन्दो जुने शाजु शिजा पिंबा चोंगादा ग्योगावा माजे मिंगा जुली नेजि चिने छरबलिने हिसुबातर ग्योगावाय देवी नेजि गाया हुंगु गर्चेवि छिबि दोजे जनेन नुजिदा यासेचिवा सासुरे तेंबा मानजबि नेंदे हुंगु योबि देने मेनाजु जुन्दो मुन्जबि सेदा शुना नोमदा सासुर चांगदा बरासुला जंबाता Duitato minkalan suni minjo shiju gejimui. Senga namba, xiala chashituwe neje ngungu ge juhi kaji kyuji. Menna je sowe chachi leso suwa da duini chashituwe neba mangdun juji yoba dang. Chashituwe ne deli jimbi le cha shuwa da nyinege re kimi nuba shuwe ne su mangbun jungu yobi deli chibi neje cisu la cewa shibi chashituwe ne ngungu shiju na hajang ge gejimui. Rua kanshi yin ya, tamashiga na chuli dhuta meba na, sudin kunzu chunin yi. wanja zizi nipa sanji mochapa tini tui maipa shiga na jun jungji li rehi dutubi gajan jungu yotap shenru namche sashi rinda cha koka de ngenpar to tanzi shako tela tuniji nanche mai lunkhan leta sanji jin zo nirei da tar rindu tunji di tuniji shaya zowa yinpa da munjongwa shibi zowa na ne kanyi di hungu ka rikpa li manchi la tili cha Hongkong talang zuo ne si xue ni yin bi Hongkong talang zuo wu zhe xia jin dang bo si ji shu zhe la dong nan xie ge ge ni chu mi si ji ni xue ju gu xie na si ji duo jia qi wa da ya na duo du qi wa me xie ba si zhe ren ba sa wa da men zhe bi si da du mi ge si su ma de na ye bu ye bi na si ren men zhe ba su ji shu ba da ku ba ju bi Lüdenke Longkhan Chongni Chashi la Hyukchen Tepi Gaso Chashi Tongzir Jindu Songwe Lecha Dowa Tan Chazan Gapa Suzi Nen Chongenbi Jindu Yiza Shijide Gejimoyi Nini Dowa Da Changra Genyesho La Donan Shekure Changda Dowa Mudiba Maze Kasi Sireja Sajime Chang Mambo Tina Changni Nyayu Danyan Je Manipa Tan Begi Pewa Suzi Longkha Ke Zangani Ningcha da, lecha ge zhuwa xindu suni, tama luden ge chaza yung ge zhuwa melekba chabi, nying da, qinba, kima suji nipa ji xindu zhuwa dang. Deli, lecha ge zhuwa xindu suni, yuxie nyamba da, nramba yuwa suji neren zhuwa dang. Chang ge nipa, cawi rangye li, chaji jinju da, deli xingza da, qinza, lecha suji kubu jiwi, cha tuwa da, Lita Dua Sujan Jongsibi, Dere Donan Shijo Gejimboyin. Dua Yang Dele Mandeba, Lobo Ngoso Dure Chaba Su, Dukung La Chukba Nang Yin Yin Badan, De Lui Nuba Shukjin Tepa Mazi, Lutenk Chaza Yang Sanju Li, Ningcha Jowa Yin Do Suwe, Ningzer Da, Chaza Ngabi Nere Su, Naso Shibi Dere Dina Nuba Jimboyore. Son Ni Gongchi Mambo Tungju Yomare. Gongchilan na mawa da, gudinji omay da, dungja, kofi la soba yoba da, deda ke zhuchanya, ca da, gara, ciya su, zinju nasu ke zhubi, dere cha kumbi nipa yo la, cha za kimbi nipa yo yobi, dere dimbar yisa shekure. Nipa shuna dinsu la donan shekure, deyan kengni junshu la donan shekure. Sendo kiwa da, senshu mutinba, senko kiwa, kongro langba suja, Chashi Torunruwe Juchin Zowa Yinbi Duitar Simu Ngaso Jabata Nyangye Chewa Mawa Mawa Njayishin Traba Gangar Chewa Suji Li Pangni Chosin Kowa Shego Chimada Li Rupato Sanchu Mutipata Yangna Ngawa Shunga Pinchuja Sanshila Nini Sindhi Bapeta Tsengyanju Guni Ngawa Sita Shego Bali Deli Dute Kazu Chikzu Shizi Senkang Chuni Chashi Jintun Rusi Du Jundo Zubu zhundar shi na lunkhan jayang dong ruwa ta luzong zhe peta su zhe cei marun ruwi cei di zhe ngushun la di ni zubu zhundar shi na nirin hungu hom ni detang la pintu jimbo yore. Ni ni du ju gu shunan la donan shi gu. Du yi li gungka chashi torun ruwa ngunsa yin la ni ri hiubi chutsu chukba ni chutsu jeba ta shu zhu chutsu ngaba ni jebi par chashi tuwi duka yin ba ta ya ki chado kiwi du so yang Chashi Chituwi Niman Dewa Da Ngazo Chimbo Jabasu Dini Jimro. Du Jundu Yang Nubu Chachi Na Chashi Torun Rola Chashi Na Yang Chashi Torun Rowi Deda Nyangju Shijo Gejimboyi. Deli Sikon Yang Yaka Chadu Gaso Sisi Re Gyong Dina Lekhi Gundi Chabi Gaso Chowi Sirik Dina Yabuyere. Somni Nikabshira La Donan Shego. Tuba Da Gombi Wang Guyu Kowa Da Yiga Kyuba Suzu ngowa tanla daba dan, yala shubba dan, loburdo driba jaba, drikhin gamba dan, gabi hukji zewar suzu, longcha gijewa la putuk dani, loburdo punju shungwe, lecha dawa shungwa yala, negaju shunlangu wange, gijik zangdo shungwa yaya. Dewe dela, zani tata, minju xiawa su, ligwar shungwa shijina, shindu gijimuyi. Huela, ngo zewe ne gyuta ju goshu jiyin. Ngo chenbu zedi, mō māngbō xieke tē nāngmē tō tāngwā tē mānrek. Kāñi sē nā, ngō zēwā tē lē shē yī nē kī kā jē tāng tē kān rāwā yō bā mā zē.
1: Ninka chewa di ngenpa to tonan chenpo shikura. Di yang toa chenpi nang to deba tang, ninsi mambu nime wa. Sigo meba yuren deba, kecha yuren heba, nguyu renwa, chana thongma wa, meda nima soju joe chewa. Lila rongo tunpi lungsir puba tang, deji dacha shangwa soju ngozi si jire. Ngozi vi juji da neda la, meda nime joe na ngozi wa mazi. Ngo ji la sirik sande meba tang, lakwa to chana thongna ngozi wa ji ne parchi binti jungo ni. Ne terim hinjo shata na yokpa raka bidung rupu chok tang, Ningong se dek rupu ye, gomu sendu ju jik rupu song ji donggo. Iza xe guba xe la, mi di sikha kiong chi wi sama su ji sui na yabuyo re. Ye ya basang to, ma na ji tang ka tang kui ni donggo ba tang, ya na, ngu tang song pa kui ni donggo. Yang ju ji da ne da la, ngu ji ji lupu chong ba tang, sari siri xe ba, si la zhuwa me ba ji ni, par chi pe long gong ne re. Ne de rik min jo xa tang na, Yoba hingu jeba rupu jekta, nyingon rika bedung rupu dun, gomu duzu ju jik rupu dun su chuku kutong gore. Yang jujin da neda la, jujin sebu meba, trawa dan, ranru zewa dan, rambi zapa wa. Lu chadang ke, chepar meba, yoba ni nyingxie ba dan, dubi ka ne lang ba dan, gongru debo yongwa su na, lungchi chungko nere. Ne derek la, yoba dudek rupu chok dan, nyingon sedek rupu chok. Gomu aga songa rupu ye ji chuku ku tongwa tang, basen to mani ji tang ka tang gui ni tongko. Yang jujin da ne da la, zon da, gokba, ngacha kere santong mawe ka da, lukha chapu sui ji da, yang na jujin sabu me ba, nang ga pa mazi. Zuma nye da, na yi yin ni la, nazo to na, yasi ji ne da, yang na, yama nizi ji ne da yi. Ne di minjo sha ta na, yoba kuchong rupu ye da, nyingong sendo ju ji rupu song. Gomu dora rupu song ji da, cawa ji zi, gomu duzu linju rupu song ji chuku kutong go la, basen to wangu na la tenpa ta, ya na mingkang to shini mingka jaba so, mingbi ka tar mingju she go. Yen ya ta kong la jun to nazok jaba ta, ya na kata kala zewa na, parche jingze ke ne ta, ya na lebi jige so shungi ne ta yinbi, mingkang to suni ta ji yabu sheba li, rangsa ji mingju sha jo yamari. Ngo yon zewa maze, njengba reyn jingu motoba na, parchi lirin taji ne da. Deji, ngo yon da, takbi ngo so nazuk zela meba towa da, ngo zeba na parchi chashi tupi ne da, libi na chashiwa da ya na, luju chasi chichir towa le shongwe, ngo ne yinbi, kanju minkanto shini taji da, gyuta sheko. Dacha shongji ngo zewa da, ngo chonshi si shokwa, Tsimung gozi ni luburdu nisipa su xo na kangyo minkang to xewa tante. Wasi xeka lupo kinja to nyumbur nyubwa ta ngo yu jik to su ni ngo la dasi muin wa xeko. Senge namba, shetang ka gozi bi jujin maanji, su la nyingkai yobi negi mangda jita ndrawa yobwa ting, negi kanyi tingki ma xeko rangsan je nyingkai jabi minkang xo to tong jo yamari. Wenjan jundung gozi wa ta chahi tuwi ne yungkin jo matik dung jo ta Mutei nyinga, shuma nyinga, lami, sampe nubu su kanrung jundu tu na, niki hungu toba mazi, minjo ju nubang yabu tuntu ju yore.
0: Kungudu ngozi wa juta ju goshu bayi, xia la natapa wa juta ju goshu ji.
1: Shida ma mabu xeke natapa wa di, niki jangpa xila ngunzi xe ju, tenne nungtu ju dawa xire. Natapa wa na libu xe yi niki mangda jikda ndawa yaba mazi, niki ca che wanga xeke. Misal neta xe yinpardi, natan baba la donna xe gu. Natan baba na, shidang ka lo xe chung kan lang yung si bata, lakbar to lo jue nga ni nye xe zang nga barta, ya na lo yich xe nga ni zhu jue renga bar, ne di pupa mambu yor. Natan babi jujin da neta ka gul xiva yin na. Xe na, nane koni jinze natan baba da, lupu xe yi ni yichin bi natan baba re nyi yo. Deya, naku yu jengi natambaba na, parchi nane kuni natambaba ta. Naku nyingani natambaba na, parchi lupu shi neje rangi li shongwe. Naku ndungani natambaba na, shiba ta ginghuri la shongwa manhi. Parchi wa na, naku nguba ta, naku na ngubunzuwa. Dacho shongwa suu ta, degi yasi ne ta, lungze ji li shongwe. Nabu jangwe ni natambaba na, natsu dama ta, gibiri la shongwa manhi. Parichiwa na, chahi tuwe ne ta, pasa chubu chuba suji jini shongwe. yin ya kongzhong qingbo xeba dang, qiangba jiaba, li xiu qing zhugba, na xiu qi xeba suji jinbi, na chan ba si la, xin na nan du duan ka dang,

0: lab gachara.
1: Chen lab gachara.
0: Rosu bimi dungpo la chirek mi du namba cha.
1: Chen lab parchi gachara di jadara mungshu lamban di.
2: Zhou nam cho. Tata che ji singgo zubi lin chen dana. Byo yong long chin nyin chin likong kanke long chin cha. Chen lo gachara lin chen zhi. Nga lin chen di zho xiong an da zhu yin. Dering ge lin chen na. Chu chen jia ga don nan xie gu ba yi yi guo dang. Lü pong la nui bi za tong ga gong xin ngin ba yu yi guo ro. Ni gu ba xie bi tai xie ka nga yi guo ro. Cho jue don nyan na lü pong di tang ga ye za yin hi bi guo so. Zha zhi xie yue. Xian la yi zhi nan dun na xin shuo.

0: talong egi yang sarwa tsak tarunga chargi sarwa tsak tani ngusu kata penna pa pohu dati mambo tsak dawa tsak paso rawa tsak
1: yomi
0: ngoksu ki chanla tando kire madang egi tat dani chargi tsak tani ngusu kata chini tat mba yunga tat tuan ka par tsak chanlan latin mba yunga rogo tsak kli ndong rao mba nung tsaati suan tsak shido zani ta mba yu chukshi tamba tukshi suan tsak shi tsak tini nda jiba tsiti tat kyo hyo kyo hyo mba hyo me nong yiro ta tili kyo hyo kyo hyo tsak mba sum chi tamba di pi sum chi tamba mar pavum ta kambay no du za di din ta teringa tsa yer ken no chi kiri
1: son tsak shi?
0: Ha son tsak shi di ya di ta cho tsak di dong yiro
1: zi zi
0: ta ten pi tsu sot tsa na tong tong ta mba tong yung ro ma ta tsa di yak so shi di dung ta teringa tsa yer ka chi kiri ta teringa tsa ngusog tsa ngroli di sot tsa yung tsa ra chi ta nru nru da tsa nyan yung ro ta tuk di chung tsa hien tak ta ngusog chung ta chung ro kya ma ta tuk chi yin tsa da Tata bed penri chee de chungchi di tse me da to tsa tsang chung kan ka gang li tsa chung chok to nyong kruwa Ta chi di yong la da di ka gang li yang tsa tsang nang dong gong me di Ko di gang tra goi ma wa Ta talen ngu su gong pa ni gya tra sol ta kre man tu chung chari su ya
2: Shou di la ka nga yu du Shou ye chan chi ni ro shou yu Nga chu Mu zhe sen ki ki ka nga li Number 9 was a good.

Xiebi ngwini si na, si ji na, kongchu sanbi jasi leihui xin yi. Tata, si ji la nangmin tongchu xibi surhe dayo banda na. Jini, si ji ji gungi rinji la yang tabi dawa mi bata. Nini, di piuni la sangye ma xibi jinjin yi. Si ji na, doi ngoma la, si ba rangi yung su sa zong si ba xe ma yin para. Chowi nyang nyung piu song cho la, Gede langdur hibi nga zuba genzhe ji tui mung tu sa zun si ba kya yin de. Doi ngui cuwi chui tu lo chung si bi lo re jia si dan dai di cuwi nyam nyung hi tu. Gede langdur yin ji. Ro ji cua pin sung cua ba ji la pin tu qin bu yu jing. Labar tu pe ji dang bi la ma hie xiong na chung ni xiong, da hie xiong na di wu ni xiong. Si ba da bur, si bi du ge na ma hie ge ji din da wa dang. Mechi tawa zhubi gari chi nige xe yinbi, xun zhe jia sanglui qi ju dinbi xi ji ji, kong zhuru bacha ji zan jo ban na diwi hi mungui ba hien yi. Xi yi sa zu xi bi qi, gengara xi bi ru zi la zu mei bi ru zi ji xi yi xiong wa dang, gengara ru zi ji nang du lu su dang hi ji qi ju tuin bar zu mei bi lai ji xi yi xiong wi, xiang du di ni ra du ji ngu zhuan du du xiu jin yi. Ru zi ji xi ji. Di na, ye jia sang lue ra gin dan, nam duen la, di zang ji, zai qi ri mung jin para. Si bi ru zi la, rong da dan, zi mi zhuwa pa war si bi, ru zi ra gin jin hien yi. Di la ya, si bi zi mi qi ju la du ni, si bi nyang gi dan, jiang gi, zhuwa zhi lin ji yi su, nan pa mang bu yu ba. Bi na, bo di wu gong, nan lan ju di, jiang gar jie xi. Bo di wu gong, nan lan ju di, jiang gar ni xi, da bi yi na, zang kor du. Si ba song gi nyang duo, jiang ge jie ba xi bi zi mu xi bi ge, nyang duo dong lin xi jiang. Zi di, si ba zui, lu zi zi mu di ra, jie duo ni tu ba ma zi. Zhang zi ji nui ba tuan ba dang, jiang ge jie zang jie tuan na, ye di zang dong nan zhe bi, rang wang qi wa. Zhang ga zang li, yin zi cai di shur kuo na yin bi, ni di wa he dang, zi yang, zhu mu ta ju xia bei nang xiong, ga ni pei ba, ba di xiong ni, ga ri nang ga, La zi cui ga da bu dang, da duong. Deng la xia pu ca li yue dang. Wu la yang ge ma mu yue dang. Jie ni, jie ta ting ki mi du. Du ni, nan lung jing ki yue du. Su ne, ruo zi ji ge xi ba na xiu ni su xi ni. Jie ki zhi wi cai na, yi su lang ni dong wu ri xi la. Jie hui ji zhi lin ji cai na, yi su lang ni dong wi zhi lin ji yi yin ba dang. Jie di nang du, meng meng, sa meng. Ngui bu yi meng la so ba, zhi lin du xie ba, hin du ma wa yi. Ru zi ji xi ji ne, zi mu dan zha ni dong lin xi ba dang. Yi cai ka se la, ngi di wa, juan cang rang wang qi wa. Zi mu qi ju hiu qin di ba xie yin de, xi ba nang ji la bar du ge bu xi ji yu. Yi an lai zi xi ji. Di na xi ba nang la, zi dong lin ji chu, san lu gun xue ji lu su yung war me ba xie di. Di kong ju, xi xue gang si le lu su dang, zu du. Cui xie jia pin song cu sheng zhu wo le pin lü qin bu tun tu. Da yue jie xi jie la di na, di nang duan la, me zang li zang la duan ha. Ga xin bi zun dang, yin pi ruo rang jie ge qin. Ji lou xi yin la xia mu. Da di cui xie jia su jue ba mang xing. Gong de len wei, ruo zi xi jie dang duan na, san lu dang nam duan tie la, sen ni dang dong nang yin jin xi yue. Bi na, bei mu zhe jie gong xin na. Yu zhi dang me mang cu bi cui du, nam mi ji dou zhi du na. Ha jang ge ma rai dang ngo ca gui bi xie bu ta xie rhe la nguyen jin bi. Xi yi du zhi sui dang ma dang zheng ye la kor. Bo qin jin jie a ge tuan ba sui lu chou jie ba. Chu xi ba nan jie dong lin xi bi. Ya rai dang cu yi gong hi rang yi ngang ni xie ba da bu. Ma rai su su gun xue da wa dang zi xue da wa. Di yin ge ye dang cu yi gong hi meng zhao yi jin ji. Xi ge la, nam duan dang ju zhen zhe min ta zu yue mu. Wen di, cang ma le tui mung ge qi juan ga yue ba di. Xi ji gang dang gang yin ne, di san lu nam duan xin du deng se ba dang gu ga wa ye ma yin ba ra, xi bi luo dang cang ba ra ni ba dang. Ni ni, zong lu ren tong cang la, jue cai ka sir gu di. Su ni, chun tai ti, ni ba ra du xi bi dang wan zhen nu ba dang dong li la wa xie yin. Song ba, mang ye ji qi juan gu ra xin na. Lu ju ha jia ren wei zong zhe jie nan ban de ne, mang zong dan, zong ba bi ren xi kong dan ye da bu yin xiang. Di li xiong wei nam duan dan, san zong jie tai xi ju zhe ri chun tai qi ji, xin zhong zong zhe mang bu ru pian ba jia qi ri zhun yue. Mang ge dan mang ge par ji jie lu ju la di na, ju duan jia qi wei mang xin de ne, nga zong

0: kama chu tu, zanri lugu zhe tong. Chuzhu chu du tang kama sun chu tu, de tong lam dun. Chuzhu chu je tu, du sar san jur. Chuzhu chu je tang kama ngi tu, pe je lo tu. Chuzhu chu je tang kama chu tu, chen lep ga chur. Chuzhu chu je tang kama sun chu tu, nga tong ngi ju bi xia lam. Chuzhu chu ge tu, xi bi lang ye. Chuzhu chu ge tang kama sun chu tu, se je zhu ra. Chuzhu ni xia tang kama sun chu tu, pe jung san jo nian ra. Chuzhu ni xia za je tu, de ren ge du ni. Chuzhu ni xia za je tang kama sun chu tu, ling zhong. Chuzhu ni xia za ni tu, kan ge lam chi lian chen. Chuzhu ni xia za ni tang kama sun chu tu, ren yong ge xin kan. Chuzhu ni xia za ye tu, nian gong ge lian chen jiu zhi bie. Sabzi shibzi, riza mi mar ji, chuzhu je ye ni jiu ji para. Chachin shoujir nyam su du zu yi.
1: Siamla jo nam si le kuni tongwe, nam si ngunda chu jun yi. Maungbi chu zun yi kizagi no, tirin cimu. Na chu wei ju dang xia ju, ji zi xiang ju dang lu ju. Nian chi lu ju ji la, cha ba chung wa ni, cha ban zhe wong bi ju. Sajie kachie la chapa chie ong bie ju. Pasa, lo ka wui ju dan xia ju, nian chi nu ju dan xia ju, chan du xiang ju ji la chapa chie ong bie ju. Sajie kachie la chapa nzhen wo ni chapa chie ong bie ju. Timi sajie la chimba mang zhi ni shen xin na mu ju. Sajie kachie la chapa tatun bie ju. Soni ni mu, na chi wui ju dan xia ju, nian chi, pasa xiang ju, chan du wui ju dan xiang ju ji la chapa chie ong bie ju. Sajie kachie la chapan zhe wong bie ju. Tasa wui ju dang xia ju. Ji zi xiang ju dang lu ju ji la na mu ni chapa tatun bie ju. Timi sajie la chima mang zhu ju. Xiam la jung yung jie zhong de zuo ka ke nam xin wong da qiu ju yin. Tasa la chapa qiu wong bie ni shen xin chapa tatun bie ju. Zhui cai an zhang gu ni. Zhui cai an zhang ju gu ba de. San zhu zi zong la chapan zhe wong bie ni shen xin chima mang gu ju. Zhui cai an zhang ji ni. Zhui cai an zhang jue ji ba de. Na qiu la qia pa qiu wong bie ju. Zhui cai an zhang suan ni. Zhui cai an zhang jue ba de. Zhai yi qiu la qia pa tatun bie ju. Zhui cai an zhang qiu ni ni. Zhui cai an zhang ni zhen ni ba de. Nie dong qiu la qia pa tatun bie ni ren xin zhi ma mong gu ju. Zhui cai an zhang gu ni. Zhui cai an zhang jue gu ba de. Sen ge kan bei la zhi ma mong gu ju. Zhui cai an zhang an ni. Zhui cai an zhang jue gu ba de. Ka zhuo qiu la qia pa tatun bie ni ren xin qia pa qiu wong bie ju. Zhui cai an zhang ji ni. Zhui cai an zhang ni ge ba de. Ge zi la na mu ni ren xin zhi ma mong gu ju. Zhui cai an zhang ni ni. Zhui cai an zhang jue a ba de. Bu shi m la zhi ma mong gu ju. Zhui cai an zhang an ni. Zhui cai an zhang jue dun ba de. Qin zi la zhi ma mong gu ni ren xin na mu ju. Zhui cai an zhang ni ni. Zhui cai an zhang jue jie ba de. An du la kama qia an bei ni ren xin qia pa qiu wong bie ju. Zhui cai an zhang suan ni. Zhui cai an zhang jue ba de. Dam xiong la qia pa qiu wong bie ju. Zhui cai an zhang suan ni. Zhui cai an zhang jue song ba de. Suo zong la qia pa qiu wong bie ju. Zhui cai an zhang an ni. Zhui cai an zhang jue zhou ba de. Ha zhi la qia pa qiu wong bie ju. Zhui cai an zhang suan ni. Zhui cai an zhang jue song ba de. Dian qian la qia pa tatun bei ni ren xin qia pa qiu wong bie ju. Zhui cai an zhang du ni. Zhui cai an zhang jue a ba de. Luo zhong la qia pa tatun bie ju. Zhui cai an zhang ji ni. Zhui cai an zhang ni zhen ni ba de. Ma kan la qia pa tatun bie ni ren xin na mu ju. Zhui cai an zhang zhu ni. Zhui cai an zhang jue gu ba de. Zu gong la qia pa tatun bie ni ren xin na mu ju. Zhui cai an zhang zhu ni. Zhui cai an zhang ni ge ba de. Zai yu la qia pa tatun bie ju. Zhui cai an zhang jue suo ni. Zhui cai an zhang ni zhang a ba de. Po la qia pa tatun bie ju. Zhui cai an zhang jue ni ni. Zhui cai an zhang jue gu ba de. Tian di jiu nam xi le gu ni dong wei nam xi gu da xu cai song.

0: Dengi nabazuo, New Jersey rayon shibi linzen nao, jada nala shibi, nyinti jundu choyong di, lonti dugot jesu shiba di tunji yinbi, seno yubashi. Dengi nabaz linzen gomi nao, kange lonti dugot jada nala shibi liu chusan tuan yin. Dino zuo, jian ge tenbi zhong la gazong ge drabar dini, nimar kati juju toju dunbi gorgoyu. Dengi linzen nao, lonti dugot di liu jiji di tunji yin. Dino zuo, gazong tang, mishu lu nin jie rungu nyandro jie daba zong ni, ngu zu jenren shibi guo tari. Xia lan long ti dugar di leo jiji di sen ru.
1: Chi chi zi, jie la sa, ama nyu sa ngu zu.
2: Iya, ngan la sa le, ama nyu sa ngu zi.
1: Wai, jie nga la xie to. Su jie la, ama la sa yeri se. Chu maya ngontho mate eze to.
2: Maya chi seji tangi na marado. Nga ka si chan chen yu pomo yina. Lo nga itu na gyanmi no shen rodo. Che no tsume nga ngokor. Maya kere nga le denba here. Maya chi. Nye ama sen zombo chin yi rese.
1: Hwai. Chu maya ge. Hye me nyi pi tante. Che la hye tsa du. Ta nye chong che la muso. Chu ama ne. Lasa shi pi. Peri hiri. Sen pangyo ni mo hiza.
2: Ni ama jinda shi hizire. Che ni ama hiza la jinda hizin.
1: Oh, hwa hi. Aki rewa. Che ni nya yinle pangyo jitei. Che hizi tere. Aku. Yinle che tong ka trama sonda. Ro. Pangyo munte ne yangco ge samu ji.
2: Na yangco ge samu shinde jime. Nga gambi no ne che ozi jo mo hido yin. Ahu, nga jang tinti shi ji san du juru, nga ta che do hiya soma ro.
1: Huayi. Che ngi ne, aku nyong yin len ro mendo.
2: Ro li men, ni ama la sali yel re. Ni ama, ma nye pan ro li men.
1: Ya. Akwe dame xe. Chi sanglo yao po tong.

0: Nima, che ta go ka chong chong yin ne, che zhi le zhi.
1: Ye, mu shi lo dong ga zong ko cho, ga na zhe ye na song yin.
0: Nga song mu to jo, che che le, ma za mung to mung mi te ni, nyong to ngon ne. Ka si ko nyin zhi re tu na, che shi giri.
1: Nga la ko nyin, zhi re mu to pi yi che ye.
0: Kazongi mese lama ngane, mushu lo se songzi marido. Che, ko nyingziri mutu ji kek kututu.

0: Böjci yongzhan zambu lingla chep. Zambu lingki nyamnang böjci choro. Konyi ni tata sen yimanda na, böjong longchin nyinchin li kongja kongki longchin re.
1: Ake u toga gaso, tangda se yongga hyo me ro xo yu. Cerin da tumpi konyi, nyonggo kisi shigu.
2: Chubu namba gugandimu. Tirangkalin tsinu, rangja jia ngwemi rinni shuja yinbi, bwe jia soju rinni mangji kur ngotu shuji yin. Chubuzo lin tsin de nyingji, bwe jia soju juzar mangi la, junga doza lunbi, jiwa yu. Bwe jung jia soju mangchui lugi na, marindi lo ngu tongcha ke rinni tamar juwa xe zhi. Marai jia sangbin nyingdwa ta, qi tuwi rinni ji rintang ta, zi qi rintang ta din yu. Sonshio ya bu yi, su jun lo ji la, ju luen da, di mu, da bar si ba na, nga su ca mi ngin chi ga ji ge da, du ni din ba si ji. Zhubu nan ba, dang hui la, mang chui lo ji ji gu dun gu ru hi ji yi. Mang yi na, zong zhe ju zai ju chui du xiong wi, qian ha wi gi qi ju zai hien yi. Di ya, mang yi par ji ji lo ji la di na, ma rai sun zha xie yi na ya, di mang yi ji to ma na, ma rai di mi bu nang la, gu da zhu ji ji di di gi qia xiong ji. Kung chu, nga zhul jie ju zhen na, zhen xin sa tu xie bar ngon la. Gai di, mang yi na, xie chu jie chu wi cai ga dang, ma nang la, rang du jie ju zhar sa zong jie lo si mi jing. Nga zhul jin zhu dang jin tu yin. Tu xin nga zhul, di wi, na mang pi zong cho ba dang. Mi zhe jie xie chu la, zhe zhen jie ye wa jie tuan ba ni zong. Mang yi jie nam dun cai kong di wi jia qi dang, nam ba di wi pi zong, sa zong jie ta ki dang, ju zhar jie rin dang, di wi gong tu song bi. Zong zhe ju zhar chu, rang ni rang jia tui bi, ju zhar jie nam ba xie la ju ba yin. Di da bi ju zhar nam ba di ra, ma rin su su dang, sa ni su su ra, man du man zha wa ri yuan na yang. Cang ma ra, tui mong ge qi chui xie yue bi. Mang yi jie gu dun la, nga zhur ma mang ji, nga tu ni sa zong xie bi, lu qi tong la, de zhur ngin jin di bi, cai ji zong zhe gang xie, yin dang su lin chu ba xie yin. Mang yi na, ma rin ka ge zong zhe na, zhang ci mang yue dang, Namang pyu zong cho xue jie zong zhe ge nang ba xie yin jing. Lo ju jie cho ju ren yun di nu. Di tui xi nga zhur jie nian nyong xio dong dang. Ji zhe la lo su. Nga zhur jie rong da. Ro zi jie per ji jie la. Ba ga wi nui ba jia ba ma si. Zhe ren yu bi xie cu nong du. Jie qi nga zhur ma mang ji.

0: dinba simu gubashi. Nimba, mangi jie yiwi gulhi na. Mangi jiang, zongre jie namba zindan zawara, nga zuli xiongxing. Sizu jie cowi perji dan zani, namang pyusong cusu choba yi. Mi ri, duimi sizu ni, zhe ren yubi sizu su perji xiongwa di. Mangi jie nam dun che gong diwi jia qir xin la. Mi hi re ji chu zi di, ren xin pavi. Mangi sa zong jie tai hi dan, mangi jie rei dan namba su la, sabar mangbu xiong yu. Di zang duwa ma zi, ma re jie qi bar mangwa dan, ma re jie le yang, san ni dan yu di qi bar qi wi, mangi jie ye wan de, ta jie duwa zhang ni dan, ren yi hi xiong ka wa yi. Wen jia, mangi le gen jiong nang gi, zan lan tu ge ki wang mang bu, nang dun ji ti ni, di ye wa xi yu bi. Dara dila yizu ni, hianji yiwa dara xi jun yi. Yiwa dambu, li yi. Li yi san nga zui ji ji na, nga zui bi nga zui ji ju zhen na dong li xie jing. Nga zui ji niam nyung dan, nga zui ji qi qi. Nga zui ji dan zhi wi, xin cui ji nang dun du xi bi, mang yi ji rei hien yi.
1: Xiu di la gan an yu du, xiu ye chan ji ni, ru xiu yu. Nga cui. 我这身体给刚刚的那边接我些个月

0: tuni jachir tunyue. Zhezhe menzhawa nipar jie, chaisi ti jie, nyanue dan, banjo ti jie, hyojo li xiongwi, du dun chaisi jie gindana. Zhezhen xizu jie, tunyue qibawa ye dan, zhezhen yubi xizu nun, yinli satzong dan, choni toba xin yinbi. De zhenyu lanlu xizu ge, mi zhe la sadu dawa xin yinxin, lo ju zhenwi zongren dira, nga zui de di xin na, yansi ren yin la yinan zhe. Sorza tindun jie, du dun si yi. Dina, wangshu ban nang kor tu, che si jie kiwang chori jie guo yu dan lu xue, si zhong gen nan ni. Xie yi jin zhur jie la suza tin dui dan, ga jia ngu gul qi bin nan dun jin jie yi di. Bin na, bong da si qing gui ni, si ji min da pang bi, ra ji bin min si la, xiu zha jie nin zhur sun. Lang ge ra ju ji di, su la da ju zhu sun. Nin dun nga jia xiong na, chou gul he bi yong gi. Nang xie nga gu dong wa, Desi nipi lusur, gumi nimi gongla, zaychur jini yungi. Xilin xilin doba, nanglin nanglin doba. Xilin nanglin pala, dili jolin doba tabi yi nang. Wangshur zhezhen nangkur qi gada dang, chesi kiwang chori qi tibzui. Desi, gaiti siwang ge rui song dang, nimi ji yang, nyingji mibi guni, terinduan dang. Denzhe xiu zhuwi siwang ge nani la, kongchu gaja xiyo jing. Yang bina, Jiazi laya xiordu, xilin siji kansu, denji xionan tongdu, sabi noji gangyong. Jambi beli zuibi, wadu chumay guji, chumay yungni jibi, yinji nala taisun tabi, yina rangamariji la jadang, dawan chombar xibi, zinjir zilogji hansin dam. Nani tindu zinjibar ngogur tajedu xibi, nga zuibi nindu dam, jiazi jia sanglu chunba xingyi. Soza tindui jie dui dun chesi jie jindi, jini dui gai di dan di wangshu pa dan, siwang ge rui sung tindui dan. Nini nga zui mamang jie chesi guo du tondi, siwang yin bar ngogur si bi, san lu jie si tu di, di sa zong dan che bar gang sir chesi jie ga jia qinbu yue ba yin. Yin hun dui nga jie dui dun chesi jie yi. Dina, mreng jie par jie la pinu tuin bi, che si jie tuin qin dang. Mamang jie ban jo dang ki wang la song xue xie bi, che si jie nang ba zang bu. Lei qin jie che si ma na yin zi xue su la, yin mun dang duan nga xie bi zi jie re xie yin. Bien na, ji na xio yir do ni, dang sir ni ma xia sun. Sen chou leng jia dang ni, mang zui jiu jiu cu sun. Ji jie ban yun xian do, mi dun zum dang ji sun, mang zui jiu jiu xin ni, Maman di la kwe sun. Bwe la jinzhi tuin ni, si churu san jin zo sun. Hi zuru ama jia bi, ka la guru jia sun tabu. Mangchu ji kipin shun tui bi, duin bai zang buru, sin teng ni, duin nga xie yo ba tang. Zin yang, mi jir si jir zi la, maman tanggir gui bu. Tanggir gui bi lu di, si jir zi la jo yu tabu, yang da ge si wang la, yi qi dang jia shuru xie bi. Nga zui maman jia san lu di, chun par xie yu. Rangja jia dui dun che si ji jin de, jin zhi ma tuin hun du xiong yi, jin zhi tui ji xiong yi, yi sir ni li zhi ba xin yin yin. Si ri lu ci tong la, yu ci de di dan, nin du jin jia qi chui di ba jin cung yin mu. Wen jia, di li su ju yi na, ka di zhe ren jia, xiang yin xiong yin la su za dan, wang xiu bi du zui tern dun xi ba, nin bu rin jin bi. Di ri, ma mang jia kong chu dan, yi ma rang bi sang lu, ngu sir du bu di ba dan. Yi sir na, maman la jinzhi tui ba dang, maman jia kai jie dabu jiu yi, nan ba zang bu deng zhi wu, sa zong xi ba xie yin bi. Di zao yi jiu dun na, dang dang jia kai la duan nga dang, di xi cu wa ga su xi ba di yin.
1: Ma lu rin jin se li ta ba di, qiang xin hong ni qiu na pang bu ri.
2: Rong ge la nin gu wi, nga zi la, long xue mo mo, rong xi yong yi ri.
0: Nga zhe xi na, zhe ji qi, hong ni de ba, ngo cai yin. Yi wang nga ba, xi ji. Xi ji ne lu chong xi bi, lu cui dang, xin kang, cang bu ra, sa zong xi bi, meng cui qi, xi bi lu ji xie yin. Mo su dang su yin nang, rang ge lu cui di ri wang wi, san lui jia xi he yue gui xing. San lui jia xi di la di ni, cu wei zhuo nang dang, cu wei nying bu cu ji yue bi. Xie bi ngui ni xi na, xi ji ne, kong zui san bi jia xi lei hui xie yin. 다다 시지라 낭민 통주시비 솔해 다여반다나 제니 시지지 군이 人지라 양다비 따와미바다 니니 대표니라 상계 마제비 진진이 시진나 동오마라 시바랑기 용소 사존시바제마인바라 초위년용 표송초라 게델랑도르 히비 나주바 긴지지 투문도 사존시바케인데 동의 초위초에도 로충시비 로레자시다 대대 초위년용 히도 게델랑도르 인지 로지 초와 표송초바제라 핀토 친부유정 라바르도 베지당비라 마케슈나 충니슈 다케슈나 티우니슈 시바다불 시비 두개나 먹게가 제딘 따와다 머치 따와 쥐비 그리치 니게 생이비 쉰제지아 성류 치주딘비 시지지 콘츠로 바차 지전조반나 디위 히모구바행이 시기 사주시비치 겐그라 시비 로즈라 조메비 로즈르치 시기 슝와다 겐그라 로즈지난도 로소다 히지 치주 튠브라 조메비 레지 시지 슝위 相多第二十六节我转到第十节若这节时节第二一节三六人间的南端来第三节最起的门前不了西边若这来让大胆最没有抓拍我的西边若这人间间黑你第二样西边最没有切绝了对你西边两个党将以这话这连接一所那般忙不约吧别拿不第五宫南南局的将个的这些波第五宫南兰族的江格尔尼西代表伊呢，张国多西巴宋吉娘多江格尔杰巴西边詹姆西边开娘多东林西江，一点西巴族罗在詹姆点了杰多尼托巴马西，张自己女巴团巴当江格尔杰长杰团呢，一点队长东南这边让王七娃，张个张里因几次得学了困难一边，你电话开当。这样周末他去下班能凶赶紧拍吧八点钟你赶紧能个拉子催个打不当打动等了下铺拆了月当我了应该盲目月当这里借他天给没多对你南龙经济月多说呢若这几个西班牙兄弟所信你这个这位才能也是让你懂我的心了这个姐这林姐才能也是让你懂于这林姐也应把当一地难多，门门三门，外部一门拉锁吧，只能多些吧，很多麻烦人。若在这期间呢，在某当站里东林西巴当，也才开始拉你的话，全场人往起哇，在没有解决后勤的把些人的，西巴能接拉不多个不西接。这样来些时间，对呢，西巴能拉一东林之处，三路滚雪街啰嗦用我的没把些的。第一空区黑雪更是啰嗦当绝对作为黑家贫穷出身中我的频率全部吞吞大约这细节来的呢第一能断了没上理想了断下感性被尊当眼皮若人家给钱记录黑眼了下面第一作为黑家所绝把盲行公的认为若这细节当断呢上路当能断铁了谁你当都能眼睛喜悦别拿本不这些恭喜呢有知的慢慢粗鄙吹多那米几都知道呢哈将格马来的我才贵比写不他黑了黑了文字笔西一都知西当马当正眼了过了不清静着阿个段吧虽律丑结巴出席巴南街东林西笔亚来的粗鄙公戏让一安尼黑巴大波没人说说军学大瓦当贼学大瓦第一给一当粗鄙公戏们找一经济西格拉南端的九层人民他做月面为的成为了推梦格七卷个月把的西极刚的刚一年的三绿南端很多等十八档国家外的满一百西边落单成本的二八档一年中绿人通参拉决策开始固定数年春台铁二百多西边当晚之女八档东林老先一松把满一级七卷过了去呢罗局哈家认为中日节那般的呢忙中当中把比日系空当也大不影响地理雄为南端当三中节太黑就在了春台期间心中中日忙不如偏把假期的准月忙给当忙给拍几节罗局来的呢就对假期为忙心的呢俺最忙忙节罗局里雄为先一把当第二俺最来改变当 Ginkur Yunji, Zedunla Lazan, Wangjula Ngogo Sibi, Yatun Dan Shunjaja, Sangli Chichu Dimbamazi, Juzerti, Ranla Tangbi, Chichuanga Yubadi, Jena, Zonglu Chichu, Mangija Zonglu, Sir, Zeji Kunar Nimu Wenjang, Zegang Mangyung Dan, Zeching Mangyung, Jinchung Hemangimbara, Nandun Dan Sani Susu, Mangi Sazunja Chibali, Garibina, Zodan Zomu Jenny, Ojan Danjayana, Zola Yahishuna, Sagi Oji Kambatabu, Zegang Yena, Yejanandun Shabu Zubra Sibatan, Gari, Zegang A, Jo, Dun La Sobina, Yejanandun Shabu Zubra Sibi, Zegang Mangyung Natsubatan, Diyin Zeching Ti, Jundu Tong Chiwi, Zeching Jo Jinpu, Rizur Tona Galeji, Rizur Mana Galimi, Chungu Tangwa Galeji, Lodu Mana Galimi, Tabu, Dun Chinta, Retumbo Jeta, Tumbo Ni, Retumbo Bema Yatanji, Retela, Doza Masihe, Sajda Tamji de la Cotabo, Jiji, Gia, Gota Chola Sobi, Manu Majeba, Domayoja, Tiji Jiga, Tigang Suzu, Tichinla, Manu Tatu Yubi, Mangija, Zongluna, Joada, Sunyu Dibasini.
3: Xiu di la gang a yu du, xiu ye chan ji ni ru xiu yu. Nga qu, mu zhe xin ji ge gang a li nan bar jia wa xie gu.

0: bara kwenzhi tuyue.
1: A kye u toga gansu, tanda se yunga, hyo me ro xiu yu. Tse zhen dan tunpi gu ni, nungo gisi xe gu.
0: Zhubu namba, dona, mangi na, jia jiwi nga zun mamang jia. Chowa dan san lu ju zai jia danwa jili xiongwa dan. Di da ge xiu du jia pongpu xin yin bi. Di qi qi yun su zuo ba jia gawa zhi. Zhi di di zheng ge lin zin de ju ni qi ji nga zui bui jia mangi la ju nga to zang luen tui ba xie yun ji na ni zhi wa yin.
2: Malu rin qin se li ta ba di. Qiang xin hong ni qor na pangpu zhi.
3: Rong ge la nin go wi nga zi la. Long xue mo me rong xi yong yi zhi.
4: Nga zi xin na zi ji qi. Hong ni de ba mo ca yin.